0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
3: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
3: anos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: It is now 8:50 a.m. That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Kiko Baraco. At syempre kasama natin ang GV Balita Express team. Kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. At kasama natin sa himpilan si DJ Rowan. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Giving you GV Inform, GV Aware, and GV Updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin na isang minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, hatid sa atin yan ng Neozep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dumako tayo sa ulo ng mga balita. Batangas, asahan ang paminsang-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Senado, inaprubahan ang panukalang bawal sa kamag-anak ng opisyal sa government contracts. Palacio, tiniyak na hindi gagamitin ng PNP laban kay VP Sara. 64% bawas sa 2027 budget ng Office of the President operation hindi apektado. Hinihinalang drug pusher arestado matapos tangkang sagasaan ng checkpoint sa Quezon. Walang pasok sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong Lunes dahil sa masamang panahon. Dalawang lalaki arestado sa karnaping sa Naik, Cavite. Truck inararo ang tatlong bahay at limang motorsiklo sa pagbilaw. Driver patay. 23 anyos na lalaki nasagip matapos makitang palutang-lutang sa dagat sa Sariaya, Quezon. 38 anyos na lalaki timbog sa bypass operation sa Balayan. At tatlong kinatawan ng Calabarzon nagwagi sa Global Supermodel Search 2026. At simulan natin mga ka-vibes ang ating balitaan sa Ulat Panahon.
0: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Batangas, asahan ang paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.

0: Samantala, mga ka-vibes, Senado inaprubahan ng panukalang bawal sa kamag-anak ng opisyal sa government contracts. Para sa detalye ng balita, iatin sa atin ni DJ Rowan.
1: GB Balita Express.
2: Na naglalayong pagbawalan ang mga kamag-anak ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno na sumali sa mga kontrata at procurement ng pamahalaan sa ilalim ng Senate Bill No. 1962, sakop ng pagbabawal ang mga kamag-anak hanggang ika-apat na antas ng pagkakamag-anak kabilang ang mga magulang, anak, kapatid, lolo't lola, apo, tiyuhin, tiyahin, pamangkin at pinsang buo. Layunin itong maiwasan ang conflict of interest at posibleng korupsyon at matiyak ang patas na paggamit ng pondo ng bayan. Kapag naging batas, maaaring maharap sa isang hanggang tatlong taong pagkakakulong multa at habang buhay na pagbabawal sa government procurement ang mga lalabag. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: Samantala mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Palacio tiniyak na hindi gagamitin ang PNP laban kay VP Sara. Sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Tiniyak ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na hindi gagamitin ng Administrasyong Marcos ang PNP para saktan siya o ang kanyang mga taga-suporta. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente na nangangamba siya sa kanyang seguridad at wala siyang tiwala sa pulisya at security team. Ayon sa Palacio, tungkulin lamang ng PNP na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Inatasan na rin ng mga pulis si unit na magsagawa ng threat assessment para kay Duterte at sa kanyang pamilya bagamat wala pa umanong beripikadong banta laban sa kanya. Samantala, nag-ugat ang pangamba sa seguridad ni Duterte sa kasong grave threat sa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lizam Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapagpiansa na ang Vice Presidente ng 360,000 pesos sa Quezon City Regional Trial Court. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, 64% bawas sa 2027 budget ng Office of the President. Operasyon hindi apektado. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.

0: Samantala, mga vibes, sa para sa iba pang balita, tungo tayo sa balitang Southern Luzon. Hinihinalang drug pusher arestado matapos tangkaing o tangkang sagasaan ng checkpoint sa Quezon. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Rowan.
1: Balita Express.
2: Arestado ang isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos tangkaing sagasaan ang mga pulis sa checkpoint sa Barangay Zone 2 Atimonan, Quezon, kamakalawa ng gabi. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang suspect na si Alias Jero na nasa hustong gulang. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang lalaki na may dalang umanong baril habang sakay ng motorsiklo. Sa halip na sumunod sa mga pulis, tinangkaumano nitong takasan ang checkpoint gamit ang motorsiklo pero agad itong napigilan at naaresto. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 9mm na baril na may dalawang bala, dalawang sachet ng hinihinalang shabu na tumitingbang ng 5.9 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 40,120 pesos. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: Samantala, mga vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan. Walang pasok sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong Lunes dahil sa sama ng panahon. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Suspendido ang klase ngayong Lunes, Setyembre 7, sa ilang lugar sa Calabarzon dahil sa patuloy na pag-ulan at masamang panahon. Sa Batangas, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbo, Taal, Tuy at Tingloy at ipatutupad ang modular o online distance learning. Sa Cavite, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa paggunita ng 455th founding anniversary at 86th charter anniversary ng lungsod. Samantala, wala pang pangkalahatang suspensyon sa Laguna, Rizal at Quezon. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa iba pang balita, dalawang lalaki arestado sa carnapping sa Naic, Cavite. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: Arestado ang dalawang lalaki kabilang ang isang minor de edad matapos umanong mang-agaw ng motorsiklo sa Barangay Halang, Naic, Cavite. Ayon sa pulisya, hinarang ng mga sospek ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at tinutukan umano ng baril bago sa pilitang kinuha ang kanilang sasakyan. Nang makahingi ng tulong ang mga biktima sa mga polis, agad nagsagawa ng pursuit operation. Naabutan ng mga suspect sa Villa Adelaida kung saan tumalon umano ang dalawa mula sa umaandar ng motorsiklo dahil sa takot bago tuluyang naaresto. Na-recover ang ninakaw na motorsiklo at isang kalibre 38 baril. Kinasuhan ng carnapping at paglabag sa Republic Act 10591 ang pangunahing suspect na kilala sa alias na Jomari, habang itinurn over naman sa MSWDO ang minor de edad para sa kaukulang intervention at counseling. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: At truck, inararo ang tatlong bahay at limang motorsiklo sa pagbilaw. Driver patay. Para sa detalye ng balita, ihatid sa atin ni DJ Rowan.
1: GV Balita Express.
2: Patay ang isang 40 anyos na driver matapos mawala ng kontrol ang minamanehong truck at araruhin ang tatlong bahay at limang nakaparadang motorsiklo sa Barangay Ibabang Palsabongan, Pagbilaw, Quezon. Madaling araw nitong Sabado, Setyembre 5. Ayon sa pulisya, pansamantalang nagmaneho ang truck helper habang nagpapahinga at pagod ang otorisadong driver matapos ang mahabang biyahe. Batay sa paunang investigasyon, nakatulog umano ang helper habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol sa truck at sunod-sunod na bumangga sa mga bahay at motorsiklo. Malubhang nasugatan ang 40 anyos sa driver at kalaunan ay idiniklarang patay. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang buong pangyayari at iba pang posibleng pananagutan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: Samantala, 38 anyos na lalaki, timbog sa bypass operation sa Balayan. Para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
0: Arestado ang isang 38 anyos na lalaki matapos umanong mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa barangay Lanatan, Balayan, Batangas nitong Sabado, Setyembre 5. Ayon sa pulisya, na kumpiska ng suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2.88 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 6,392 pesos pati ang mark money na ginamit sa operasyon. Gumamit din umano ang mga operatiba ng body camera bilang bahagi ng dokumentasyon ng operasyon. Kasalukuyan namang nakakulong ang suspect sa Balayan Municipal Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At tatlong kinatawan ng kalabarsona nagwagi sa Global Supermodel Search 2026. Para sa detalye ng balita, makakasama natin DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
3: Ikaw, tatlong kinatawan nga mula sa Calabarzon Region ang nag-uwi ng pangunahing titulo at special awards sa Global Supermodel Search 2026 Season 3 na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nagwagi bilang grand winner sa junior category ang 13-anyos na si Chloe Mischa Cruzat ng 13 Martires City, Cavite, na nakakuha rin ng Best in High Fashion Look, Social Media Award at Body Beautiful. Sa senior category naman, itinanghal na grand winner ang 15-anyos na si Aisha Fronda Briones ng Balayan, Batangas, na naggamit din ng 4 na special awards kabilang ang Best in Evening Gown at Best in Talent. Samantala, overall winner naman sa Miss Category si Joanne Mendoza, 22 years old, ng Lucena City, Quezon. Tatlong korona nga ang naiuwi ng mga kinatawan ng Calabarzon na nagbigay ng karangalan sa kanilang mga lalawigan, rehiyon at sa buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid yan sa atin ng Lipamedics Medical Center. You can follow them on their social media account at Lipamedics Medical Center, and you may also check out their website lipamedics.com. Manatiling mga tutok, nakasama ninyo ngayong umaga Kiko Baraco, kasama natin sa kabilang linya DJ Joey Boy, at kasama natin dito sa himpilan si DJ Rowan. Kami ang naghatid sa inyo ng mga pinakabago at pinakamahalagang balita sa umagang ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9, your good vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
4: In need of quality healthcare close to home? Lipamedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Libas City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipamedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipamedics Medical Center.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. 89.9, your good vibes.

Vibes ang araw sa buong Pilipinas. 9:36 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, Your Good Vibes. At syempre dahil nga po ngayon ay alas 9 na ng umaga, ito na po at sumasa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At makakasama nyo na po, ang pinaka ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Hello, isang magandang morning! Happy, happy, happy, happy Monday po sa inyong lahat. Oo. Yes, mga ka-vibes, Monday ho today, September 7, 2026. Uy, mga ka-vibes, oo, hello po, magandang morning sa inyong lahat. Happy, happy Monday po sa inyong lahat. Kamusta naman ho ang inyong naging weekend?

tang inyong naging Saturday, Sunday. Nawa po na ang lahat po sa inyo ay nakapagpahinga ng ayos, nakapagalaan ng oras sa ating mga pamilya, and of course, no, tayo po sana ay naging masaya, nakapagsimba rin, oo, nitong linggo, mga ka-vibes. Hoy mga ka-vibes, today is Monday, first Monday po. Oh, first Monday ng buwan ho ng September. Oh, 'di ba? Isang magandang simula ho ito para sa lahat ng mga nagnanais magbago. Nagnanais po na magsipag ngayong buwan. No, mga ka-vibes, no. Sana po itong araw ng Lunes, no, dapat walang Monday sickness. Dapat alisin natin lahat ng katamaran, lahat ng negativity. Dahil nga po ngayon ay Monday. Uy mga ka-vibes, ha, ito, natutunan ko lang ito nung last month. Oo, na pinangahawakan ko ito. Na ang Monday, mga ka-vibes, no, dapat itinuturing natin ito na special day. Katulad po ng Friday, di ba? Pag Friday kasi mga ka-vibes, wow, pahinga na tomorrow. Kaya masayang-masaya ho tayong lahat. Ano, yung tipong walang gagawin kinabukasan, makakapagpuyat ho tayo, di ba? Kaya gusto natin ng Friday. Pero mga ka-vibes, yung Monday, dapat tinitreat din natin yan as, ano, as special, katulad ng Monday. Though, dapat yung everyday din naman, no? Dapat yan ay wala tayong sinasayang na araw. Kasi kapag Monday, new week, new opportunity, new chance para maging mas mabuting tao, mas magandang tao, di ba? Mas guwapo. Gusto mo yan, di ba? So, yun nga mga ka-vibes, ngayong Monday, no? Lalong-lalo na po. At unang Lunes po ito sa buwan ng Burr Month, sa buwan ho ng September. So, lahat ng ating mga pinaplanong gawin, yung mga hindi ho natin nagawa noong mga nakakaraang buwan, nakakaraang linggo, o dito ho natin ibuhos sa araw ng Lunes. Diba nawa na lahat ng inyong mga pinaplano this Burr Month? Ay nawa po na matuloy-tuloy na, opo, nawa na magkatotoo na at mas yumabong pa po lahat ng ating mga plano at mga pinagdadasal ho ngayong buwan ng September. Pero mga ka-vibes, sa kabila ho ng Monday sickness, simula ngayon ha, wala nang magma-Monday sickness sa inyong lahat. Pero, no, isang good news muna ulit, baka ho may mga bata pa po dyan, may mga magulang pa po dyan na hindi po aware na wala hong pasok ngayon. Dito po sa Batangas, hindi buong Batangas ha, ito po ay ano, sa may Nasugbu, Batangas, ang aking po mga babanggitin ay all levels. Pareho po nga public and private. Sa Nasugbu, sa Tuwi, sa Balayan, sa Taal, sa Lemery, sa Lian, sa Kalatagan at Tingloy, Batangas. So mga ka-vibes, kung wala ho ang inyong lugar sa aking mga nabanggit, ay siya'y gumayak na kayo. Oo, yung mga tinatamad-tamad pa dyan ang bumangon, na maya-maya pa ang klase, ay magsibangon na ho kayo at tayo po ay may pasok. Ano? So sa ating mga ka-vibes, nawa na lahat ng ating mga gagawin ngayong linggo, nawa ho na mapagtagumpayan ho natin. Pero mga ka-vibes, no, ano bang inyong gagawin? Oo. Update nyo naman si DJ Honey. Pero sa lahat ng ating mga ka-vibes, of course, ano yung inyong mga pagbati? Ang inyong mga mensahe po, pa-shout out, ay open na open po. Opo, welcome na welcome dito sa ating programa. O, ihanda ng inyong mga ballpen at ang inyong mga papel at mga cellphones. Ang ating pong hotline number, pwedeng-pwede ho kayo mag-text sa ating text line number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page ay GV99.9 FM. Pwedeng-pwede ho kayo dyan mag-iwan. Pwedeng-pwede rin ho kayo dyan mag-message, mga ka-vibes. Ano? At huwag nyo na rin kalimutan na i-like, follow at i-share.
Tayo syempre naman ng ating online live streaming. Opo, nandiyan pa rin. Namamayagpag. Napapakinggan pa rin kami. Oo, sa ating online live streaming. O, i-search nyo lamang po ang gv999.live. O, di kaya naman po magtungo kayo sa ating Facebook page. At nandoon po yung mismong link para sa ating online live streaming. Pwedeng-pwede rin kayo dyan mag-comment, mag-iwan ng mga mensahe at mga pagbati. 9:43 in the morning. Nawa na lahat ng mga nakikinig ngayon. Maging masaya buong linggo. Lahat ay magkapera, di ba? Yan ang gusto natin. Oo. Lahat tayo ay maging successful this week. Lahat ng ating mga pinaplanong gawin ay matapos. O di kaya naman ay masimulan na ho natin. Dahil mga ka-vibes, sa umpisa lang po nakakatakot magsimula. Oo, pero pag nagtagal po yan, kapag nasa kalagitnaan na po kayo, hindi nyo namamalayan. Aba, ay kaya ko naman pala. Oo. Ayos siya mga ka-vibes. Ngayong araw, hindi naman ha tayo ano, puro kwentuhan lang. Maawa na kayo sa akin. Oo. Maawa kayo sa inyong mga tenga. Siyempre, bukas sa bukas din po ang ating hotline number sa inyong siyempre mga pagbati at pati na rin po sa mga inyong song request. Mas maganda mga ka-vibes kapag nag-request kayo ng mga awitin. May dahilan o may pinag-aalayan kayo ng kanta. Oo, diba? Yan ang gusto natin. Para naman sipagin at ma-motivate lahat ng mga pagpapadalahan nyo at pag-aalayan nyo ng mga awitin. 9:44 in the morning ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Magbalik tugtugan muna tayong susunod na awitin ay inaalay ko sa lahat ng ating mga nakikinig ngayong araw, ngayong oras na ito. Nawa po na huwag kayong matakot, subukan lahat ng mga bagay na gusto nyong subukan. Diba? Yung mga pinapangunahan ng takot, pinapangunahan ng hiya, lahat na! Oh, sana huwag kayong matakot. Siyempre, itong Huwag Kang Matakot by Eraserheads. Muli ito po si DJ Honey na magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV 99.9.
1: Kapiling nga nito.
2: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexino Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexino Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
2: Mga ka-vibes, 10:21 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Hello po, hello po, hello po, isa magandang morning. Happy, happy Monday po. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig dito lamang sa atin pong programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre naman ho, mga ka-vibes, no, inyo pa rin hong napapakinggan at nakakasama hanggang alauna ng hapon. Oo, tayo po ay matagal na magkakasama-sama dito. Ito po si DJ Honey. Yes, si DJ Honey na po. At syempre, mga ka-vibes, ano, bago ang lahat. Binabati ko muna po si 1036. Good morning, DJ Honey. Pa-shoutout po kay Leslie. Grind lang ng grind. Pa-request po ng song Just Once by James Ingram and Lay Me Down by Sam Smith. Thank you so much. Uy! Ano, 1036, isang magandang morning sa'yo and happy, happy Monday. O, pa-shoutout daw kay Leslie. O, grind lang daw ng grind. Ano bang grind yan? Oh, mamaya ako ipa-play ang iyong mga song request. Pero sa ating mga ka-vibes, ngayong Lunes, ay, talaga naman, sipag-sipag naman tayo. Ay, wait lang, bago ang lahat pala, baka ikaw ay may nais batiin ng happy birthday. Opo, binabati ko na ngayon.
3: Happy birthday!
2: Happy, happy birthday. Lahat ho ng mga nagsiselebrate ng kanika na lang mga kaarawan. Ngayong araw na ito, happy, happy birthday! Nawa po na kayo po ay maging masaya, magkaroon ng malusog na pangangatawan. At syempre lahat ng inyong mga prayers, wishes, and goals ay matupad. Oh, ito ka syempre, wish na rin ni DJ Honey sa inyo. Good health para sa iyong sarili at para sa iyong mahal na buhay. Well, 10:24 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. O mga ka-vibes, ngayong araw, o medyo ano, dadramahan lang natin kahit papaano ang ating tanong of the day. Though mga ka-vibes, alam ko ito ay isang malaking usapin at mahalagang usapin lalong-lalo na sa mga bata po. Ano? Pero mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey po sa iyo ngayong araw, gaano kahalaga sa'yo ang pagkakaroon ng isang buong pamilya? May nanay, may tatay, syempre may kapatid. Gaano yan kahalaga sa'yo? Mga ka-vibes, pag-usapan natin yan, no? Maya-maya lamang. Pero kung ikaw ay may kasagutan, may kwento ka, meron kang hinanaing, meron kang gustong ilabas na sama ng loob, basahin natin yan on air. Ano ang ating hotline number po, ang ating text line? Ay 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, ano, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ho ng inyong mga mensahe, ng inyong mga kwento, mga ka-vibes. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. At sa ating mga tagapakinig, opo, ngayon na nais pong makinig buong magdamag, buong maghapon, oo, kahit kayo po ay walang radyo, oo, basta kayo po ay may internet, kayo ay may cellphone, may gadget, may laptop, i-search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman po, no, yung ating link, isang click lang, nasa online live streaming na po kayo agad-agad. At meron po dyan, ano, comment section. Ay! Pwede-pwede kayo dyan, ano, mag-message, mag-iwan ang inyong mga pagbats, yung mga ka-vibes. Wala yung bayad. At kung gusto nyo namang i-hire ang inyong identity, o, pwede-pwede dyan na paltan ang inyong mga pangalan, opo. Kung kayo po ay interesadong mag-iwan ng inyong mga mensahe. So mga ka-vibes, again, ang tanong ko ngayong, ngayong araw na pag-uusapan natin maya-maya lamang, gaano kahalaga sa'yo ang pagkakaroon ng isang buong pamilya? Okay, hintayin ni DJ Honey ang inyong mga kwento at kasagutan. Pero mga ka-vibes, sa lahat po ng mga ito, ito lang ay isang mensahe po, opo, na talagang matagal na pong gumugulo sa aking sarili, bumabagabag. Ay, nabanggit ko. Bumabagabag, opo, na parang sabi ni Lord, ay, kailangan mo itong sabihin on air, kailangan mo itong ikwento on air, kasi baka meron po sa inyo na nakikinig ngayon na nasa waiting season pa rin. Ano, meron tayong mga bagay na ipinagdadasal, meron po tayong mga bagay na iniintay na hanggang ngayon naiinip ka na dahil walang-wala pa rin sa'yo, na parang di naman napapakinggan yung aking dasal. Oo, baka para lamang sa'yo yung Isaiah 60 verse 22. Sa English po ay, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa Tagalog po, ano, ito yung buong verse na ito, yung Isaiah 60 verse 22. Ang pinakamaliit na lipi nyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako, si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. So, ikaw ngayon na nakikinig, baka ikaw ay may mga ipinagdarasal, may iniintay ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang mainip, ano, baka kasi, di ba? Lagi naman tayong may sinasabi na perfect timing. Laging may tamang panahon, may takdang panahon. Di naman madamot si Lord sa kanyang mga promises, sa kanyang mga kayang ibigay sa'yo. Kaso syempre, no, iintayin natin yung perfect timing. So, sa lahat ng ating mga ka-vibes, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, though, nasa bare months na tayo, no, halos last quarter na nga ito ng buong taon. Kung meron pa po kayong mga hindi pa na-achieve sa inyong buhay, may mga hindi pa kayo nahahawakan na mga pangarap po ninyo, ano, huwag kayong panghinaan ng loob. So, kayo habang nag-iintay, habang wala pa sa inyo yung mga prayers ninyo, yung inyong mga pinapangarap, ibig sabihin, nire-ready ka pa ni Lord para doon sa bagay na yon. Okay, so sana lahat po tayo ay makapag-intay at magkaroon ho ng patience sa lahat ng ating mga dreams, sa lahat ng ating mga prayers and goals sa buhay. Okay, huwag kang panghinaan ng loob. Yun lamang ang masasabi ko sa iyo. Yun lamang ang aking masasabi sa iyo. Oo, sana po kayo po ay kahit papaano, na-bless. Oo. At magkaroon ng panibago pong pagtingin sa ating buhay, no? Panibagong pag-asa, yun na lang. Panibagong pag-asa po na kailangan nating panghawakan na darating at darating ang panahon na lahat ng prayers, kung ito ay para sa akin, mangyayari at mangyayari yan! O, diba? Ganyan lang. Good vibes lang. Ano la? Pa-sweet-sweet na. Ngayong araw po na Lunes, alam ko ay first Monday ngayon ng September, first Monday ng Burr Months. Talaga naman hong mga Christmas songs na po ang ating napapakinggan sa mga mall. Sa mga ano, sa mga lugar na maraming tao. Eh, paalala po ni DJ Honey sa inyo kung nais nyo po na magbigay po ng regalo ano sa inyong mga minamahal sa buhay sa December 25, sa Kapaskuhan mga ka-vibes. Ano? Alam nyo, para makatipid po, mag-start na kayong mamili ngayon. Oo, mag-start na kayong mamili, mag-start na kayong mag-ipon, or ilista po yung mga bagay po na gusto nyo pong iregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi para makatipid kayo, kung ang inyong budget ay 15,000, hindi nyo napapansin, di ba, na kayo po ay pagastos-gastos na ng maliliit para pagdating ho ng Christmas. Ayan, dyan na. Oo, meron na kayong maibibigay sa ating mga mahal sa buhay. Oh, di ba mga ka-vibes? Ngayong araw ng Lunes, ano lang, dapat tayo po ay maging masaya, no, kahit gloomy ang ating weather. Oo, shoutout muna sa ating mga nanay dyan na maiinit na ang ulo dahil hindi sinisikata ng araw. Oo, hindi nabibilad sa initan ng kanilang mga damit. Oo, daanin nyo na lang ho sa ano, sa fabric conditioner at sa electric fan. O di kaya kung ano, wala eh, wala talagang gloomy ang weather eh, paambon-ambon, diba, may panakanakang pag-ulan. So, ang ating mga ka-vibes, lalong-lalo na ho si Manong Driver. Ay, hello Manong Driver. Oo, magandang morning sa'yo Manong Driver. Baka ikaw ay ano, mabilis ang takbo mo. Nako, nako, nako, nako. Ano lang, takbong ano lang, takbong gwapo kahit hindi ka gwapuhan. Takbong pogi lang. Oo, para naman ho, safe tayo na makarating sa ating mga paroroonan. And of course, lalong-lalo na ho ang ating

itong song request ni 1036, Lay Me Down by Sam Smith. Ay siya, ito na para sa iyo to, 10:36. Pero 10:33 na ng umagang oras sa buong Pilipinas. Oy, binibigay mo na natin. Muna talaga. O, in-offer ko itong awitin. Dinededicate niya it siguro ito kay Leslie. Mga ka-vibes, muli ako magbabalik maya-maya lamang sa ating pong programang Honeybeats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. And for your next song, here's Lay Me Down by Sam Smith. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: Alay, oo naman, pare nga friend. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: GV99.9.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, 4 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Isang maganda-magandang morning pa rin po. At welcome sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Naka mga ka-vibes, kamusta ga dyan sa inyong mga lugar? O kamusta ga po ang inyong panahon? Maulan ba dyan sa inyo? Makulimlim? Umaanbon? Pero bago po ang lahat mga ka-vibes, ano? Inalabas na po ng pag-asa ang yellow rainfall warning po para syempre dito sa mga lugar dahil pa rin sa habagat. Ito po ang sa Bataan, dito po sa Maya, Cavite, sa Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Ternate, Naik, Indang, Tanza, General Trias, Tres Martires, Alfonso, Mendez, Amadeo at Rosario. Sa Batangas naman mga ka-vibes, ano? Yellow warning level po sa Lian, sa Tuwi, sa Nasugbu, Kalatagan at Balayan. Ito naman po mga lugar din sa Batangas na mga nabanggit po no na mga bayan at mga bayan lamang ito oo. Ay wala namang pasok ang estudyante all levels po both private and public. So, sa ating mga ka-vibes ano dito po sa saan ba tayo naroroon? Makulimlim, opo, kung nasaan man ako, kung saan man ang aking kinatatayuan, kinauupuan ko ngayon. Oo, kaya sa ating mga ka-vibes, again, kayo po ay mag-iingat, kayo po ay magdala ng payong kung kayo ay lalabas. At kung hindi naman ho ganoon, kahalaga ang inyong lakad ngayong araw na ito. Mas mainam po na huwag na kayong lumabas ng inyong mga tahanan. Diba? Pero mga ka-vibes ha, sa kabila po ng mga patuloy pa rin na pag-ulan po nitong mga halos ano na eh, more than isang buwan na po, more than one month na po tayong inuulan. Mga ka-vibes, hindi po ito indikasyon na hindi na ho matutuloy ito pong El Nino na atin hong binabantayan. Ang tagtuyot mga ka-vibes, ano? So sana mga ka-vibes, tayo po habang ito pong ulan ay bumubuhos, lalong-lalo ng ating mga farmers, no? Yung kailangan talaga nilang mag-ipon ng tubig, yung may irigasyon, oo, kailangan nilang mag-ipon. Nawa po na pagdating po ng El Nino mga ka-vibes no ayon sa pag-asa noong nakaraang buwan, November 2026 magsisimula ito na magtatagal ho ng February 2027. So medyo matagal-tagal yan mga ka-vibes ano, pero pinapanalangin pa rin natin na huwag po ho sanang matuloy na itong El Nino. Pero mga ka-vibes, alam nyo po sa may bandang Visayas at Mindanao, sila po ay nakakaranas din ho ng tagtuyot mga ka-vibes. Ano, yung mga ibang lupain ho doon, hindi na ho kayang tamnan, hindi na ho kayang taniman dahil nga po nagbitak-bitak na po ang kalupaan. So, ito mga ka-vibes no, dito naman sa Luzon, may mga lubog pa rin ho sa baha. 'Di ba? Tayo po inuulan pa rin somehow. Talagang blessing ho talaga itong ulan. Oo, marami tayong makukuha din sa tubig ulan, no? Pero syempre, talaga namang nagiging pasakit na talaga, oo, sa pagbaha naman. O, pagbaha, di ba? Sinong sisisihin natin? O, di ba? Kayo na ang bahalang sumagot kung sino ang dapat sisisihin. Pero ang pagkakaalam ko po, ang kalikasan, ang ulan, ang bagyo, normal po yung nararanasan sa mundo, sa Pilipinas. Ang hindi ho normal, o, kayo na rin ang sumagot mga ka-vibes. O, di ba? Bahala kayo, baka kasi sabihin nyo, lagi na lang ako dito nang ano eh. Pero kasi di ba, kitang-kita ho natin, lalong-lalo na ho ngayon sa mundo ho ng social media. Diba? Talaga namang wala na talagang maitatago. Wala nang maitatago na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Hanggang ngayon, kanya-kanya pong mga tao na, oo, kanya-kanyang kabahayan na po. Meron na silang sariling flood control. Diba? Yung mga nasa comment section nga, tinatanong, may permit ba yan? O, diba? Baka lagyan pa raw ng tax. Eh, 'di ba? Taong bayan na nga ang nag-a-adjust, 'di ba? At mga tao na nga, mga ordinaryong tao na nga, kahit sila ay nagbabayad ng buwis, sila na ang gumagawa ng paraan para ang kanilang bahay ay hindi ho pasukin ng baha. Pero in fairness ha, ang gagaling, opo, ang gagaling talaga ng mga Pilipino. Sana kung gaano po tayo kagaling pag-isipan yung mga ganitong bagay, ganun din sana tayo kagaling, katalino na pumili ng leader sa susunod po na eleksyon. Diba? Yan lang ang gusto natin eh. Oo, gusto natin ang pagbabago. Oo, so, kayo na ulit ang bahala. Kung paano tayo magkakaroon ng pagbabago dito sa Pilipinas. Alam niyo, nakakaloka, no? Lagi na lang yung sinasabi tuwing eleksyon na, iboto niyo ako para magkaroon na ng pagbabago. Pero hanggang ngayon, di ba, paulit-ulit lang ang buhay natin dito sa Pilipinas. Uulan, babaha, di ba? Mawawala ng mahal sa buhay, magkakaleptospirosis, babawian ng buhay. Speaking of leptospirosis, mga ka-vibes, ha? Paalala po, meron akong napanood na ano ha, na isang movie na loka ako, natakot tuloy ako. Mga ka-vibes, alam ko po na tayo po ang alam lang natin, yung leptospirosis po, nakukuha lang sa baha. Diba kapag ang isang daga po ay may ihi po, tapos kontaminado na po yung tubig baha, tapos may sugat pa tayo, akala natin ganun lang. Pero mga ka-vibes, posible pala po na halimbawa yung atin hong mga kitchenwares, opo, yung ating mga utensils, ang ating mga pagkain, walang takip, tapos bigla hong naihian ng daga, tapos ating kinain. Ako, yun na po yun. No? Natransmit na po sa inyo ang leptospirosis. Example pa mga ka-vibes, yung atin hong mga alagang aso, yung mga aso natin na nakakulong o nakatali na naaabot po ng mga daga. Baka po makain nila yung daga o di kaya yung ihi po ng daga ay kanila hong madilaan. Posible po na sila po ay magka-leptospirosis at maipasa rin po ito sa tao. So, mga ka-vibes, no, yung mga ganitong bagay, dapat, ano no, inaalam natin, no. Subukan natin talaga. Oo, maging talagang educational ang ating, well-educated ang ating program. Opo. Paano na, pa-Miss Rachel na itong si DJ Han. Diba? Pero mga ka-vibes, kung ikaw ay may pa-shout out sa mga oras na ito, sa araw na ito, ang atin hong hotline number po ay 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GB99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes at huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre naman ang ating online live streaming, opo, napapakinggan pa rin tayo dyan. Oo, magtungo lamang sa GB999.live or yung ating link mismo ay nasa ating Facebook page. Ay, shopping, daan muna natin si Kuya Ruel, A330, DJ Honey, good morning! Duty po tayo now din sa office. Jemson, marketing San Jose ang sisihin at flood control. Ay, bakit ganun? Sorry po. Ari po ay ano, mula po kay Kuya Ruel. Hindi po yung galing kay DJ Honey. Pasensya na po, opo. Ikaw talaga Kuya Ruel, papahamak mo talaga ako eh. Ikaw talaga ha. Merienda po tayo, oh. Merienda daw tayo, sabi ni Kuya Ruel. Ito talaga. Ay, papahamak po pa ako. Yun po ay binasa ko lang na mensahe mula kay Kuya Ruel. Okay, 11:14 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9.

umaga ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Kasama pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Ano bang sa ako mga ka-vibes, inyong ahong napakinggan ang

vibes. So, oh, na-curious lang ako, no? Habang ako ay ano, parang ako ay may hinahanap sa aking silpon. Oo. Na parang napatanong lang ako sa aking sarili kasi 'di ba, ang pag-aasawa po ay hindi po birong usapin. No? Pero bago ang lahat, hindi po mag-aasawa si DJ Honey. Ano lang, parang napaisip lang ako, no, yung mga, syempre, may mga nagpo-propose, yung engaged na, diba? Parang ano po yung pumapasok sa isip nyo para masabi nyo na sigurado na kayo dun sa tao na yon? Kasi diba, imagine, diba, ano na yan, habang buhay na yan na commitment, diba? Minsan nga, afterlife. Oo, may mga commitment pa rin kayo, diba? Till death. Death? Diba, parang napapaisip lang ako na parang, wait lang, wala na kasing ano, parang wala nang second chance. Parang there's no turning back na po, no? Na parang pag nag-yes na tayo, final na yon, diba? Pero, di ba, may annulment naman, may divorce. Pero kasi, para sa sarili mo, for your peace of mind. Di ba, lalong-lalo na kung may anak ka pa. May anak kayo, di ba? Paano? Paano nyo masasabi na siguro na, sigurado na kayo dun sa tao na yon? Pero siguro, no, dahil kaya maraming questions na pumapasok sa isip ko, is because hindi pa ako ready sa ganitong usapin, sa ganitong sitwasyon. Pili ko kapag may nag-propose sa akin, syempre magno-know ako. Hindi ko kilala eh. Hindi ko kilala. Ba't ako mag-yes? Diba? Napakalaking responsibilidad niya. So, sa ating mga ka-vibes, baka po may mga nakikinig dyan na medyo nagmamadali na sa buhay, nape-pressure na po. O, peer pressure ang inyong nararamdaman dahil nga sa social media, kanya-kanya hong ganda ng proposal. Diba? Kanya-kanyang ganda ng wedding vows. Pero sa totoong buhay po, no, ang hirap panindigan. Parang ang hirap sabihin na, ay, ready na talaga ako. Tsaka ano, no, ang mahal-mahal kaya ngayong magpakasal. Oo, parang dun pa lang sa planning, diba? Talagang todo-todo bigay na po tayo doon sa ating budget. Wala pa doon ang church, wala pa doon ang catering, wala pa doon ang iyong organizer. Diba, ang dami mong kailangang isaalang-alang. Isaalang-alang talaga. Dami mong kailangang i-consider, mga ka-vibes, ano, pagdating sa usapang kasal. Pero congratulations ha sa mga bagong kasal po, sa mga successful ang marriage, mga ka-vibes, no? Sa ating parents, kamusta ang ating mga parents? Ano, maganda ba ang samahan po nila? No, kaya dyan, papasok ang ating tanong of the day. Oh, ang aking katanungan sa inyong lahat na atin hong pag-uusapan maya-maya lamang, ano, gaano ho kahalaga sa inyo ang pagkakaroon ng isang buong pamilya? Kasi syempre ayaw naman natin dito magplastikan po, ano? Marami po akong kakilala na talaga naman hong galing po sa broken family. At hindi po natin yun masisisi, ano? May kanya-kanya po silang dinaramdam, may kanya-kanya po silang pinagdaraanan. Kasi mga ka-vibes, ano, lahat po ng mga

pain po ng mag-asawa, lahat ng kanilang mga sabihin nating pag-aaway o yung kanilang mga desisyon sa buhay, ang unang naaapektuhan ay ang mga anak. No? Sabi nila po, pagdating dyan sa usaping parents, ano, lahat tayo involved dyan eh. Lahat tayo may magulang. Diba? Ikaw dyan. Oo, wala namang, walang sino man ang hindi anak. Lagi nyo yung tatandaan. Pwedeng ang magulang pili, pero ang pagiging anak, lahat tayo anak, mga kabayan. Ng ating pag-usapan maya-maya sa ating programa. Kung ikaw ay may nais i-share, ikaw ay may nais ikwento, ano? Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating Facebook page ay GV99.9FM. Maya po natin babasahin ang inyong mga mensahe. At yung mga nakikinig natin dyan, oo, sa online live streaming. Hello po sa ating 200 million listeners sa ating online live streaming. Ay, paramdam naman kayo kay DJ Honey. Oo. Pakulbit naman. Kinulbit. Ay, alam nyo, ayoko nang kinukulbit. Oo. Pag ako'y nakita nyo, ano akong kukulbit eh. Baka kayo masampal. Tanampan! Oh, ito na nga ha. Mamaya pag-uusapan natin yan, mga ka-vibes, yung ating usapang family. Kasi alam ko po, no, ang ikaw, no, lahat, marami sa atin, ang bubog natin ay usapang family. No, kasi syempre, no, mahal na mahal natin ang ating mga magulang. Diba, gusto natin na tayo po ay masaya kasama ang ating parents, kasama ang ating kapatid, ating nanay at tatay. So mga ka-vibes, mamaya natin yan pag-uusapan. Hindi ko maintindihan. Oh, kung hindi mo maintindihan, Bel Mariano. Oh, ang dapat abangan ng ating mga ka-vibes sa atin hong Buzz Talk. Oh, mga ka-vibes, si OG Diaz po, binigyan ng 1,000,000 gift ang anak sa 25th birthday. Wow! Hoy, ako rin naman ho, nag-25! Wala naman ako 1,000,000. Oh, dapat nyo hong abangan ang mga istorya na ito. At si Lisa naman ho ng Blackpink, inamin na itinago niya ang dating relationship. At Lee Johun, babalik po sa Manila. At mga ka-vibes, bonus po sa ating mga fans po ni Yen Constantino. Ang kanya pong biyaheng 20 na ticket po, na concert dito sa Laguna, no, sa May Santa Rosa, ay ano po, may magkakameron ho ng day 2. So, dahil nga po sold out po yung concert tickets ng day 1, mga ka-vibes, magkakameron ho ng day 2. So, abangan nyo ho yung kanyang, ang ticket selling ho ng day 2 ng concert niya dito po sa Laguna. Ay! Uy, sino mga fan dyan ni Yeng? Uy, libre nyo naman ako ng concert ticket. Kasi pinag-iipon ako rin yung ticket ni Bruno Mars. Ala, paano ba ito? Kayo talaga. Naku, sana sa ating mga ka-vibes ha. Yung ating mga ka-vibes na nagnanais, no, maka-experience ng mga concert. Iyan man ay may mapalokal, mapa-international, no. Sana mga ka-vibes, no, ma-achieve natin. Lahat tayo makabili ng tickets. Claim nyo na po, i-claim nyo na lahat kayo, lahat na mga nagnanais ho sa mga oras na ito, sa buwang ito, lahat makabili sana tayo ng concert tickets. Pero alam nyo, oo, alam ko, dumaan naman na sa mga social media nyo si Ryan at Keng. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-move down si DJ Honey. Nakalungkot talaga iyon. Kaya again, oh, paalala ko sa'yo, kung ikaw ay may ginugusto, oo, may minimithi kang isang tao,
may minamahal kang isang tao. Sigurado. Oras na. Oo, sign na ito. Para aminin sa kanya. O tanungin mo na na, nagugustuhan mo na ba ako? Kayo talaga. Harot-harot kayo. 11:44 ng umagang araw sa buong Pilipinas. Sa atin hong pagbabalik ay atin na hong sisimula ng ating Buzz Talk para naman hindi kayo mabitin sa ating mga tugtugan at kwentuhan. Pero for now, yan Constantino muna tayo sa lahat ng mga nahanap na ang kanilang the one. Para sa inyo muna ang awiting Ikaw. Bayan Constantino. Muli ito po sa DJ Honey. Ito lamang po sa GB 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Mahal naman. 20 na lang. Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexidol Forte.
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
7: Oh, di ba? Ang bilis. Sabi ko naman sa inyo, babalikan ko kayo eh. Hoy mga ka-vibes, 10 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng hapon. Oh, ibig sabihin po niyan, kailangan na ho nating mag-tsikahan. Oo, mamaya mabitin na naman tayo sa oras. Hindi ko na naman ano, hindi na naman tayo umabot sa ating topic of the day. Kaloka talaga kayo? Pero mga ka-vibes, ito na nga. Oo, ito na ang ating segment na Buzz Talk. Opo, unang-una sa listahan po, si OJ Diaz, binigyan ho ng 1 million pesos gift ang anak niya po sa ika-25th birthday. Diba sana, oh, may birthday gift na 1 million pesos! Oo, binigyan po ni OJ Diaz ng 1 million ang anak niyang si Erin bilang birthday gift sa kanyang ika-25 na kaarawan. Oh, Tagalog yun! Pero may kwento po sa likod nito na may pangako raw po si OG sa kanyang OG Diaz ba? Oo, ang OG yun, di yun Ogi. Ogi Alcacid, OG Diaz. Sa kanyang mga anak na kapag umabot sila sa edad na 25 na wala pang asawa o anak, bibigyan niya sila ng ganitong halaga. Wow! Ayon kay OG, ginawa niya ito para ma-encourage ang kaniyang anak na enjoyin muna ang buhay at huwag madaliin ang pag-aasawa o pagkakaroon ng sariling pamilya. Na-appreciate naman ito ni Erin at plano niyang gamitin ang pera bilang dagdag puhunan sa pagpapatayo ng kaniyang coffee shop. At hindi lang daw si Erin ang may ganitong pangako, maaari rin itong matanggap ng ibang anyak, iba niyang anak kapag umabot sila sa parehong edad at kondisyon. Grabe naman yon, ano? 25 years old, wala daw family at walang boyfriend or girlfriend, may 1 million. Ay, grabe naman yun. Parang deserve ko din po yun. Oo, deserve ko yung 1 million pesos. Para sa aking mga magulang, oo. Na ngayon, ewan ko sa inyo, dahil nga sila ay naging, hindi naman sobrang stricta, pero sa sobrang pagmamahal ho nila, oo yan ngayon, hingihinga kayo ng apo, kayo talaga. Balak kayo dyan, 1 million muna. Oh, mga ka-vibes, ito naman. Samantala, naging bukas naman po si Lisa ng Blackpink tungkol po sa pressure na nararanasan ng K-pop idols pagdating po sa kanilang love life. Sa kaniyang upcoming documentary na Always Lalissa, ibinahagi niyang noong mas bata siya ay nagkaroon siya ng relationships pero mas pinili niyang itago ang mga ito. Ayon po kay Lisa, may pangamba siya na kapag nakita ng publiko o paparazzi na nakikipag-date siya, maaaring maapektuhan ang popularity ng Blackpink. Kaya naging bahagi ng buhay niya bilang K-pop star ang pagiging maingat sa kaniyang personal relationships. Nabanggit din niya ang hirap ng kaniyang training matapos siyang lumipat sa South Korea noong 14 years old pa lamang siya. Mga ka-vibes, ang documentary ng Always Lalissa ay nakatakdang magkaroon ng world premiere sa Toronto International Film Festival ngayong September 11. Okay. At para naman po sa mga K-drama fans, may maganda po tayong balita. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Lee Jo-hoon na mas nakilala ng maraming Pinoy sa kanyang role na sa Taxi Driver. Magkakaroon siya ng fan meeting sa Manila sa November. Ang event po ay bahagi ng kaniyang Our 20th Moment fan meeting tour. Kaya naman siguradong excited ang mga fans na muling makita ng personal ang Korean star. Para sa mga nakasubaybay sa kaniyang mga drama, malaking bagay po ito dahil hindi lamang naman Taxi Driver ang naging popular niyang proyekto. Nakilala rin siya sa mga serye tulad ng Signal at Move to Heaven. O mga ka-vibes, ano, magkakaiba man ang priorities natin sa buhay, career, love life, pamilya o pera, hindi kailangang sumunod sa timeline ng ibang tao. Ang mahalaga po, sarili mong desisyon at panahon ang sinusunod mo. Naku, paano nala ang yung mga fans ni Lee Jo-hoon, ano? Tapos fan ka rin ni Yeng. Tapos fan ka rin ni Bruno Mars. Ay, paano tayo papaldo niya? Nagastos na lahat ng pera sa concert ticket. Naloka naman ako. At syempre mga ka-vibes, ano, yan ang ating mga chikahan ngayong araw ng Lunes. Kaya mga ka-vibes, ano man ang iyong song request, ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong mga pabati ngayong araw, pwede-pwede nyo po yung i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman pong Facebook page ay GV99.9FM. At huwag nyo pong kalimutan ang ating online live streaming na ang link po niyan, opo, ay nasa ating Facebook page na GV99.9FM. Mga ka-vibes, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout ay babasahin po mamaya ni DJ Honey. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. 11:56 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Again, ang ating mga kababayan po na nakikinig ngayon, mag-ingat-ingat po, ano, lalong-lalo na yung mga nagmamaneho. Huwag masyado hong mabilis ang inyong takbo dahil nga po ay maulan, mga ka-vibes. Ano, madulas ang kakalsadahan. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.

Vibes! 12:32 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Naku, welcome pa rin po ano, sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre, no, ito pa rin, nakakasama nyo pa rin ho ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na makakasama nyo po hanggang alauna pa po ng hapon. So sa ating mga ka-vibes, ano, kung kayo ay may mga pahabol po na pagbati sa oras na ito, sa araw na ito, no, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman ho, Facebook page ay GV99.9 FM. Pwede din ho kayo dyan mag-ano ha, mag-message. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, follow at share. At syempre naman, oo, yung ating online live streaming.

nagutom si DJ Honey. Pero wait lang, may nagre-request dito si 0772. Pa-play naman ang upuan ni Glock 9. Thanks, DJ Hon. Oh, DJ Hon na ako. Oh, sige po, 0772. I-play natin niyan po maya-maya pagkatapos ng ating talk time. Pero mga ka-vibes, ito muna, no? Pag-usapan ho muna natin ang ating tanong of the day. Ang tanong ho ni DJ Honey ngayong araw ay gaano kahalaga sa iyo? Gaano kahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng isang buong pamilya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? Pero mga ka-vibes, again, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline, ang ating text line para po sa inyong mga kasagutan at kwento. Opo, babasahin po yan agad-agad ni DJ Honey. Pero pag-usapan natin, no, lalong-lalo na po ngayon na lahat na po ay nakikita natin sa social media, no, yung mga kung paano nagsasama-sama ang isang buong pamilya, kung paano sira ang kanyang pamilya, lahat yan nakikita natin sa social media, mga ka-vibes, ano. So ngayon pag-usapan ho natin kasi alam ko lalong-lalo na yung mga bata pa lang, mga chikiting pa lang, no, ang hinahangad po niya na isang magandang pamilya. Hindi lamang mga anak, pati na rin yung ating mga nanay at tatay, no, bago pa man sila nagdesisyon na sila ay maghihiwalay, na mag-separate ways na sila, oo. Matindi po ang kanilang pinagdaanan po. Matinding pagsubok po talaga ang kanilang pinagdaanan at pinagdesisyonan. Sabi dito, sobrang halaga kasi. Oo, sobrang halaga kasi. Iba pa rin kapag kumpleto kayo sa bahay. Importante, pero hindi naman kailangan biological family basta may nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Mga ka-vibes, kasi di ba po ano, hindi lamang usapan na okay ang family, opo. Kasi minsan, buo nga ang family, may nanay, tatay, may kapatid ka, pero hindi naman kayo nagkakasundo, di ba? Parang wala din, lagi ring may awayan, lagi ring may bangayan, di ba? Walang peace, hindi mo talaga matatawag na home, mga ka-vibes, no? Iyong inuuwian. Sabi dito ha, mas gusto ko yung maliit na pamilya pero nagkakaintindihan kesa kompleto nga pero puro away. O, diba? Yun nga yun. Mahalaga ang presence ng parents lalo na habang lumalaki ang mga anak. Kasi mga ka-vibes, no? Ang ating mga anak, opo, lalong-lalo na yung mga chikiting, dapat po yan ay nagagabayan sa kanilang mga araw-araw na ginagawa, sa kanilang desisyon. Siyempre, lalong-lalo na, no, sa habang lumalaki yung ating mga anak, ang hanap po niyan ay presensya at pagmamahal ng magulang. So, sana po yung ating mga mag-asawa po dyan, ano, alam ko, meron po tayong mga personal na nararamdaman, personal na hinanaing, personal na reklamo, pero again, at the end of the day, no, ang pinaka naaapektuhan po ng ating mga pag-aaway, ng ating paghihiwalayan, ay ang ating mga anak. Pero syempre mga ka-vibes, malawak po yung usapin ng buong pamilya, no? Minsan po ay nagkakaroon po ng sitwasyon na hindi na sila buo dahil syempre, no, nauna na pong umakyat sa langit ang isang miyembro ng family. So yan din po yung isang bagay kung bakit mayroon po na hindi buong pamilya. So sana po, no, sa ating pag-uusap ngayon, sa ating naging topic of the day, sana po ay isa po itong paraan, opo, para po tayo sa ating pamilya ay magkaayos-ayos. Opo, tayo po ay magkasundo-sundo. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano man ang ating kinakaharap sa ating buhay, nawa mga ka-vibes, ano, na piliin po natin ang magmahalan at magkaunawaan. Yan ang isa po sa mga sikreto ng masayang family. At nawa po na yung mga nakikinig po ngayon, wala man po silang maayos na pamilya, watak-watak man kayo, magkakahiwalay kayo ng bahay ngayon, 'di ba? Sana po ay huwag niyo pong questionin.

0: questionin ang inyong mga sarili. Huwag niyong questionin yung worth nyo dahil iniwan kayo ng magulang nyo, naghiwala yung parents nyo. Sana po mas maging masaya pa rin kayo sa inyong buhay. Nawa po na mahanap nyo pa rin yung happiness sa kabila po ng kakulangan na pagmamahal po na dapat ay nagmumula sa atin pong mga magulang, sa atin pong pamilya. Diba? Mahalaga yan mga ka-vibes kasi alam nyo, ako ay sobrang nalulungkot talaga. Pag ako ay nakakarinig, oo, nalalaman ko na naghiwalay ang magulang dahil nga si nanay o si tatay ay sumakabilang bahay, sumakabilang baryo, sumakabilang barangay. No, ito po sana yung ating mga nakikinig ngayon. Oo, nawa na ito po ay ano, maging wake up call sa inyo mga ka-vibes. Ano, bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay. Bagay-bagay para sa ating mga sarili. Opo, isipin ninyo, lalong-lalo na kung kayo ay kasal or kayo ay pamilyadong tao. Oo, na yaan pong ano ang inyo pong relasyon ang maglalast po forever. Hindi po yung ating mga panandali ang saya. Wah, ganun nyo. Ah, di ba? At yung mga ano naman, yung mga pumapatol naman. Oo. Yung mga sumasalo naman sa mga pamilyadong tao. Oh, di ba? Alam nyo na po 'yon. Alam nyo 'yung mali 'yon mga ka-vibes. Ano? Alam nyo na 'yan sa sarili nyo. Hindi na natin kailangang palawigin pa. Hindi ko pa kailangang i-explain. Alam nyo sa una pa lamang na mali. Okay? Kapag alam na mali, huwag nang ituloy. Kayo talaga. Kaya nauubusan ng iba. Oo, nagdadalwa-dalwa kayo. Doon kayo ano, kumapit sa single. Oo. Kayo talaga. Oo, isa-isa lang ba? Aha, hindi mauubusan. O si ano, si Billy. Ano sabi niya? Hi DJ, love you. I love you too po. Alam naman nila DJ na mali. Kaya lang, shut up daw. Ba't ganun? Oo, hindi. Oh, wag yun ha. Again, ito po ay ano, natawa naman ako doon, Billy. Uh-huh. Again, mga ka-vibes, ha? Dapat mga ka-vibes, ha? Itong mga ganitong usapin, lalo-lalo na po yung sa isang pamilya, magkameron tayo ng open communication. Hindi open relationship, mga ka-vibes. Mahalaga po, no? Lalo na pag-usapang family. Masarap po na kumpletong ating pamilya. Masarap na tayo po ay, alam mo yun, sama-samang kumakain, nagkukwentuhan, sama-samang nagsisimba, o di ba? Wait lang, sabi naman dito ni Samino Elmerin, hi po DJ, pa-play po ng Pasko na Sinta ko. Oh, sige, mamaya ipi-play natin yan. Oh, pabati kami dito sa Batangas na naulan. Naku, yung ating mga listeners po, hello po kay Samino Elmerin. Ingat po, ano, pati na rin ang ating mga kababayan dyan, ang ating mga ka-vibes sa San Jose, Batangas. Naku, kayo po ay mag-iingat na ulan daw po. Ito naman si Kafinao Dagatay. Hi po, pwedeng pa-play po ng Mr. Bright Side ng The Killers. Sige, tingnan natin kung nandito sa ating system at ipi-play natin later. Pero mga ka-vibes, again, ang paalala po ni DJ Honey. Ang last message ko para sa inyo ha, yung mga kumpleto ang pamilya dyan, ipagpatuloy nyo po ang inyong pagmamahalan. Huwag nyo po sanang bigyang dahilan, opo, ang kasamaan na manaig sa inyong family. At kung meron naman hong pagkakaunawaan sa inyong family, sa mga oras na ito, sa season na ito ng inyong buhay, patuloy nyo pong ano, patuloy nyo pong pag-aral. Pag-aralan! Hindi, time will tell mga ka-vibes, no? Kung kailan tayo magiging okay. Pero habang tayo po ay hindi okay, hindi po, never po magiging solusyon ang paghahanap po ng atensyon at aruga sa ibang tao. Kasi dyan na po magsistart, diba? Pag nasad ka, pag nalungkot ka, hahanap ka ng ibang atensyon mo doon sa ibang tao, eh! Start na iyan, tuloy-tuloy na iyan, oo. O wait lang, bago natin magbalik-tugtugan tayo, bumati naman dito si Aiza del Rosario. Pa-shoutout po here from Taysan, Batangas. Uy, hello po ha. Hello, Aiza. Thank you so much po sa iyong pakikinig. At shoutout sa lahat ng mga tagay-tagay. Parang mapapatagay na si DJ Han. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Taysan, Batangas. At sa lahat ng ating mga listeners po sa lalawigan ng Batangas, ano man ang inyong mga ginagawa ngayon, nawa po na kayo po ay mag-iingat, maulan, ingat-ingat sa inyong mga pupuntahan. O ito pa, pa-shoutout po. O sige mga ka-vibes, hindi tayo titigil dito hanggat hindi natatapos si DJ Honey lahat ng mga pa-shoutout po ninyo. Sabi pa ni Kafina Dagatay, shoutout po kay Tenten at Myla. O, shoutout daw sa inyo mula yan kay Kafina Dagatay. O, thank you so much ha sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe. Konti na lang, magchat-chat na lang tayo dito. Ay, ito nga mga ka-vibes. O, pabati naman po aking asawa. Birthday niya po now. Thank you po. Wow! Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Kay Rexmon Africa.
1: Happy birthday!
0: Mula nga, ang pagbati po na iyan ay mula po sa iyong asawa na si Aiza del Rosario. O, nawa mga ka-vibes, lahat ng mga nagsa-celebrate, kabilang si Kuya Rexmon Africa, ano, ang lahat ng inyong mga wishes, ang inyong mga panalangin sa buhay ay matupad. Opo, happy, happy birthday po! Happy anniversary sa mga nagsa-celebrate ng anibersaryo. Oo, ano mang anibersaryo yan. At syempre mga ka-vibes, no? Happy monthsary naman sa mga may monthsary. Oo. Pero syempre hanggang alauna pa tayo ng hapon, magkakasama-sama, magbalik-tugtugan muna tayo, no? At para naman sa mga anak dyan, oo, paalala ni DJ Honey, huwag nating kalimutan lahat ng mga effort na ginawa sa atin or binigay sa atin ng ating mga magulang. Ito muna ang SB19 para sa Awiting Mapa. 12:47 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honeybeat. Nakalimutan ni DJ yan. Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: bago sumapit ang alauna ng hapon, ibig sabihin, ako kailangan akong magpaalam pansamantala ni DJ Honey. Ano, maraming salamat po. Pero wait lang, bigyan daan muna natin ang pagbati dito ni... May pahabol siya, may pahabol. Si Kafina Dagatay, happy birthday po kay Papa Brian. Ay, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanika nalang mga birthday ngayong araw, happy, happy birthday! Ay, siya mga ka-vibes! Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Bukas ho ulit mga ka-vibes, ano? Bukas huli ko tayo magkakasama-sama. Siyempre dito po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan sa mga babagong pakikinig dito sa ating programa, no? Alas 9 hanggang alauna po tayo ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Okay. So mga ka-vibes, babay muna. Oo. Babay, ingat kayo. Ay, lagi niyong tandaan ha. Always digging and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Sa ating mga ka-vibes, iwanan ko muna kayo ng aking bye-bye song. Naupuan. Opo, ni-request po yan ni 0772. Here's Upuan by Glock 9. Muli ito po si DJ Honey na nagbababay po ngayong araw ng Lunes. Happy Monday. Enjoy the rest of the day and enjoy the music. Bye-bye!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kapili nga nito.
2: Patala, mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9. Your good vibes.

0: magulang Lunes. Sana naman sinisipag-sipag kang magtrabaho ngayon. Lunes na nga. Maulan pa. Masarap pang matulog, masarap humigop ng lume, 'di ba?
1: Uy, sana oy.
0: Tapos may trabaho 'yun nga lang. Talagang sino pa namang hindi magkakaroon ng ano, ng Monday sickness talaga. Ay, ganun talaga ka-vibes, no? Wala tayong magagawa, lalo na kung ikaw ay hindi anak mayaman. Kailangan nating magtrabaho para sa ating kinabukasan. Aray ko naman. Wala bang karapatang magpahinga? Parang ako gusto ko lang ng pahinga. Mga 1 month vacation leave with pay. Anyway, dahil Lunes na naman, ay nako, syempre naman, dapat nakatuto ka pa rin, ha, dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At dahil Lunes na naman, eto na, mapapakinggan at makakasama mo na naman, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga nagsiesta ngayon sa kanilang mga trabaho at opisina. Uy, tapos na lunch mo rin. Para sa mga gustong tumawa, ito po ang Siesta Wana. Nako, makakasama niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang alas 5 ng hapon. Anyway, ito na nga. Kamusta naman ang weekend nyo, mga ka-vibes? I hope, no, na nasulit-sulit ang weekend. Ano mang ginawa nyo na ngayong weekend? Ako, pwede nyong i-share yan kay Kiko Barako. No, i-text yan sa aming hotline 0926-079-8708. Anyway, kamusta ang inyong weekend? Nakapagpahinga ba? O gumala na naman kasi may pera galing sahod?
1: Uy, sana
0: all. Sana all may pera pa. Sa akin, dumaan lang talaga yung pera. Pero eto ha, mga ka-vibes ha. Meron akong bibigay na scenario sa inyo. Dahil ngayong araw naman ay work day, wala tayong magagawa. Kailangan nating magtrabaho, di ba? Eto, kunwari lang, or hindi naman kunwari, sa lahat ng mga ka-vibes natin, na 5 taon na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Diba? Sanay ka na dyan, for sure. Alam mo na yung operations, diba? Alam mo na yung pasikot-sikot, kilala mo na yung mga katrabaho mo, diba? At alam mo kung saan may libreng kape, libreng pagkain. Diba? Tapos isang araw, nagulat ang lahat ng mga katrabaho mo, bigla kang nag-resign.
1: Nako, mahirap yun.
0: Oh, nako, bakit kaya nangyayari minsan sa mga ganung tao? No? Bakit kaya may mga taong biglang, okay naman, matagal na sila sa kumpanya, tapos biglang isang araw na parang namulat sila, natripan nilang mag-resign. O ngayon, eto pa. Ngayon, ikaw nag-resign ka na. Siyempre, I'm pretty sure. Hindi ka naman nag-resign ng walang backup. Huwag ka nang makipagplastikan. Ginamit mo yung printer ng opisina para i-print yung resume. Oh, eto, may bago ka na ngayong trabaho. Natanggap ka na, kaya nga malakas na loob mong mag-resign. Oh, excited ka ngayon kasi bagong environment, bagong simula, 'di ba? Bagong pagkakataon. Kaso, ito ang problema. Sa bago mong trabaho, mas maliit ang sahod kumpara sa dati mong trabaho. 'Di ba? Pero ang kapalit noon, tahimik ang isip mo, may oras ka sa pamilya at hindi ka kinakain ng trabaho araw-araw. Oh, ngayon ang tanong, nagkamali ka ba? O natutunan mo lang na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa laki ng sahod. O, bakit ko naitanong yan? Ba't ko nagawa yung senaryo na yan? Eto na naman po tayo dahil may nag-message na naman kay Kiko Barako. O, sabi niya, yan ang senaryo niya ngayon. Sabi niya, basahin natin. Magandang hapon na Kiko Barako. Magandang hapon din sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig. Gusto ko lang naman i-share na after 5 years ay nag-resign ako sa trabaho ko at na-hire naman ako kaagad sa bagong work, which is good. Kaya lang, mas maliit ang sahod ko dito sa bago kong work, pero may peace of mind ako at may time sa pamilya ko. Napapaisip tuloy ako kung tama ba ang naging decision ko. O, diba? Simple lang pakinggan yung message niya eh. Pero, hindi kasi simple yung tanong. Diba? Tama ba siya ng naging desisyon Kasi nga, mas maliit yung sahod sa bagong work. Kasi kung sasabihin lang natin mga kabibs, no, na mas maliit yung sahod, mali yung decision mo eh. Diba? Hindi, pag sasabihin natin gano'n, parang andali naman natin usgahan tong sender natin. Pero kung sasabihin naman natin, okay lang kahit maliit ang sahod, basta masaya ka, eh hindi rin naman ganun kasimple dahil syempre may mga bills. Diba? May kuryente, may tuition, probably kung ano, may worst case scenario, may utang, diba? At pang araw-araw na pangangailangan. Diba? Kaya napakahirap nung tanong niya. No, titingnan mo, pakikinggan mo, simple, pero malalim yung tanong eh. Tama ba ako ng naging desisyon? Diba? Parang ano yun eh, tama ba ako ng naging desisyon sa buhay? Diba? Kapalit ng peace of mind, mababang sahod. Kaya, alam nyo, hindi natin pag-uusapan dito mga ka-vibes. So, ito ah, gusto ko, dito sa message na to, sabi ko nga, nung nabasa ko to, hindi ko ayoko pag-usapan kung pera o pamilya. Ang pag-uusapan ko rito, gusto ko, paano malalaman ba kung isusuko mo na yung pera, kung ang isusuko mong pera ay kapalit ng bagay na mas mahalaga sa buhay mo. O diba, ang lalim, parang talino pakinggan. Again, ang gusto kong pag-usapan dito is hindi pera versus pamilya. Ang gusto kong pag-usapan is paano mo malalaman kung yung sinuko mo, yung sinacrifice mong pera ay kapalit ng bagay na mas mahalaga sa buhay mo. Diba? At dito sa sender natin, bibigyan na kita ng gist. No? Unang-una, gusto kong sabihin sa'yo, no, na hindi automatic na mali ang desisyon mo dahil lang mas maliit ang sahod mo ngayon. Kasi alam mo, may mga pagkakataon kasi na lumalaki ang sahod habang lumiliit naman yung buhay natin. Diba? Malaki nga kita mo, pero wala ka namang oras kumain ng maayos. Diba? Malaki nga ang sweldo mo, pero pag uwi mo, wala ka namang energy para kausapin yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo. Diba? Malaki naman yung malaki nga sahod, pero lagi ka namang galit, lagi kang pagod kasi stress ka. Diba? Lagi kang nag-aalala, lagi kang nakaabang sa cellphone, baka tumawag yung manager mo, yung boss mo. Diba? At minsan doon natin nare-realize na hindi pala lahat ng malaking sahod ay maganda ang ibinibigay sa atin, 'di ba? Kaya hindi ko sasabihin sa iyo, no, na mali yung decision mo kasi at some point mahalaga rin yung bagay na tinignan mo eh. Kumbaga, nag-reflect ka rin sa I'm pretty sure nag-reflect ka rin sa naging decision mo, no? Siguro ano lang 'yan eh, depende talaga eh. Kung kaya pa rin mabuhay ng maayos sa bagong sahod, bakit hindi? Teka lang, may laman. Teka lang ha, sumabit ako ron eh. Diba? Pero kung totoo sa independe talaga yan eh. Kasi kung kaya mo namang mabuhay, I'm pretty sure hindi naman, siguro naman hindi naman sobrang baba ng sahod sa bago mong trabaho, diba? Tinimbang mo pa rin naman yan. Diba? Tignan mo yung offer, pinag-desisyonan mo pa rin yan, diba? So kung tingin mo, kaya pa yan mabuhay ng, kaya pang makabuhay ng bago mong sahod, eh bakit hindi? Diba? Bakit ka manghihinayang? Diba? Magandang punto yun eh. Kasi kahit hindi natin pwedeng gawing romantic ko yung pagiging kapos. Huwag natin i-romanticize yung pagiging kapos sa buhay, 'di ba? Maganda ang peace of mind, oo. Pero kailangan nating siguraduhin na hindi naman peace of mind ngayon ang ano eh, ang kailangan natin eh. 'Di ba? Siyempre kailangan natin ng security, 'di ba? Peace of mind ngayon, pero panic naman sa mga susunod na buwan kasi sa mga bills, 'di ba? Kaya mahalagang pag-aralan din 'to eh. Mahalaga ring tanungin mo yung sarili mo. No, mas maliit nga ba ang sahod? Pero sapat pa rin ba? 'Di ba? Magandang tingnan mo 'yon. Kung kaya, I think okay lang 'yon, 'di ba? I think kung kaya pang makabuhay niya, makakabayad ka ng bills, makaka-survive, no? Eh di go. No, mas I think okay lang 'yung naging choices mo. Pero kung hihimay-himayin pa natin 'yan, ay abangan mo 'yung aking mga sasabihin tungkol diyan kasi maraming ano ha, dito sa sender natin, marami tayong pwedeng ano rito. Makita na lesson, no, na part. Pag dinigest natin to, hinimay-himay natin yung scenario mo, marami kang pwedeng matutunan, 'di ba? Tulad nung ano, hindi lahat ng sweldo, 'di ba? Hindi lahat ng sweldo parang netong kita mo na 'yan eh, 'di ba? Parang hindi lahat ng sweldo kaya kang payamanin, di ba? So, may mga bagay na mayaman ka pa kaysa sa sweldo mo. At yun yung hihimay-himayin natin. But anyway, no, yun lang ang gist muna ng pag-uusapan natin na sa sender natin, no. Again, hindi ko sasabihin na mali yung decision mo. Diba? Kasi ayoko naman isipin mo na i-down mo yung sarili mo. Tapos biglang, after a few months lang dyan sa bago mo, bigla kang magsisi, umayaw ka, ba? Diba? Ayoko naman mangyari yun. Gusto ko, kahit pa paano, eh, yung bagong job mo, yung bagong trabaho mo ngayon, ay ma-enjoy mo. Ba? Diba? Kaya lang, siguro, talagang hindi maiiwasan, napapatanong ka talaga. Kasi nga, maliit yung sahod nitong bagong mong trabaho kesa sa nauna mong trabaho, sa dati mong trabaho. But anyway, nako kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating scenario? No? Kayo ba, kung papipiliin kayo, magre-resign ba kayo kapalit ng maliit na sahod sa bagong trabaho? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Ang tanong si Nikki Kubarako sa inyo ngayon ay, magre-resign ka ba kapalit ng peace of mind kahit na maliit ang sahod na ino-offer sa'yo? Nako, pwede rin kayo mag-chat sa aming live streaming mga ka-vibes. Pumunta lang kayo sa gv999.live at mapapakinggan nyo na si Kiko Barako sa aming live streaming. I-click nyo lang yung play button doon. Pwede rin kayo mag-live chat doon, mag-comment, makipagkwentuhan. Pwede rin kayo mag-call. Merong call doon kahit wala kayong load. Pwede. I-click nyo yung call now at tapos lagay nyo yung alias nyo, di ba? Lagay nyo yung number nyo at dediretso yan sa aming hotline. Makipagkwentuhan kay Kiko Barako. Why not, Coconut, di ba? Anyway, nako, so ngayon, natuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at pakikinggan nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siya's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Nako. Alam nyo, sana, no, lahat tayo, pinanganak na lang, nabubulol pa. Diba? Pinanganak na lang na walang iniisip na problema. Diba? Parang lahat tayo dapat billionaires.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun. Tunay nga.
5: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
5: Bakit RidePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa
4: Tol!
15: Uy, Tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
15: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
16: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
17: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
17: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes with the

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malalate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Ka-vibes! I miss you! Tagal kong pumalik, no? Wala lang! Ang gloomy kasi ng weather. Binagyo ako dito sa stasyon. Pero huwag ka mag-alala, ka-vibes. Naku, sana nakikinig pa yung sender natin. Napakahaba po ng oras na nawala si Kiko Barako, pero napakahaba rin ng oras na ilalaan ko sa inyo, mga ka-vibes, ngayong oras na ito. Lalo na kung ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napakinggan pa rin, syempre, ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Naku, samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So, eto na nga mga ka-vibes, balik tayo, no? Sa ating tanong, nakalimutan na ng mga ka-vibes natin yung tanong. Kiko, ano nga ba yung tanong mo ulit? Oh, ito, ang tanong ko sa inyo, magre-resign ka ba, ka-vibes? Kapalit ng peace of mind, pero mas mababa yung sahod sa bago mong trabaho. Oh, papayag ka ba noon? Magre-resign ka sa current employer mo, pero yung lilipatan mo, mas mababa yung sahod, pero may peace of mind. Ibig sabihin, hindi ka kakainin ng trabaho, hindi ka basta-basta mapapagod. O, ba? Diba? Alam nyo mga ka-vibes, isang kasi kapag nagko-compare tayo ng trabaho, ba? Diba? Sahod lagi yung una nating tinitignan eh. Halimbawa, dato 30,000 lang, ngayon 25,000, sasabihin natin, ay, para na mga kulugi nun, ba? Diba? Lagi namang ganun eh. Pera-pera lang. Diba? Pero teka kasi, ito lang yan. Magkano ang pamasahe dati? Ako, inabutan ko ang pamasahe noon na student. Ako, magkakalabasan ng edad. Ang student discount po na inabutan ko sa jeep ay 750. Akalain mo yon? Eh, magkano ang pagkain sa labas? Dati, buhay na po ako sa Shomai Rice, 20 pesos. O, diba? Ilang oras ang biyahe? Diba? At may overtime ba? Ilang araw kang

ba? May gastos ang commute, may gastos yung pagod, di ba lahat may gastos? Kung dati dalawang oras kang nagko-commute papunta at dalawang oras pa uwi sa galing trabaho, apat na oras yun sa isang araw, di ba? So kung ngayon, isang oras na lang sa bago mong trabaho, isang oras na lang biyahe mo, may tatlong oras kang nabawi, di ba? Ang magandang tanong doon, magkano ang halaga ng tatlong oras na yun? Di ba? Yun yung magandang tanong. Hindi kung magkano yung sahod. Oh, ito, sabi ni ano, may nag-text dito, basahin natin. Sabi ni 2827, good PM, may pamisa po sa simbahan.

sure. Anyway, so balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga ka-vibes, no? Ano, ang tawag doon, yung bawat oras, meron kasing halaga yon, di ba? At ngayon, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung ating sender, 5 taon na kasi siya sa trabaho. Di ba? So, alam niya na yung pasikot-sikot, alam niya na yung kalakaran sa trabaho. Di ba? Kasi hindi biro yung 5 taon sa isang trabaho, bihira nga nagtatagal ngayon ng 5 taon eh. Di ba? 1 taon nga lang, nag-iisip na mag-resign yung iba eh. Di ba? Kaya kapag umalis ka, okay, umalis yan, natural na magkaroon ng second thoughts talaga yan. Di ba? Yung ating sender. Talaga magkakaroon siya ng thoughts na parang, tama ba yung ginawa ko? Mas maliit yung sahod ko ngayon na kumpara sa dati. Di ba? Kasi 5 taon na yun eh. Tsaka maganda nga yung kita. Minsan hindi

dati kong sahod. Pero ito kabaysa, tandaan natin, hindi na sayang ang 5 taon dahil umalis ka. Yung 5 taon na yun, naging experience mo yun eh. Nagdagdagan ng skills mo, lumawak ang network mo, di ba natutunan mong makisama sa iba't ibang tao, ang dami mong nakilala, so hindi na sayang yung 5 taon mo. No, kung napapa-second thought ka no, sa ating sender, kung napapa-adalawang isip ka kung bakit tama ba yung ginawa mong desisyon na mag-resign kahit mas mababa ang sahod mo ngayon kumpara dati, eh hindi po sayang yon. No? Kung ang iniisip mo ay sayang, hindi po

industry, magagamit mo yung 5 taong experience mo, di ba? Hindi nawawala ang 5 taon dahil lang nag-resign ka, ka-vibes. So, ito, may nag-text ulit, sabi ni 7265, mas mahirap lang kapag naging attachment na yung trabaho, akala natin kapag umalis tayo, parang may nawala sa identity natin. Yan ang mas malalim na parte. May attachment issue pala. Pero minsan, di ba, trabaho ang mahirap iwan eh. Mas madali pang iwan yung jowa kaysa sa trabaho. Aminin nyo, di ba, yung tenure,

Kaka-vibes, ano bang masasabi niyo dito sa ating sender? No, nag-resign siya sa current employer niya. Ngayon, may bago siyang employer, pero mas mababa yung sahod niya. Tama ba siya ng naging desisyon? Nako, share your thoughts, comments, reactions. Dahil tuloy-tuloy nating babasahin yan sa aking pagbabalik. Sa ngayon, more music muna tayo. Inyong nakakasama at napakikinggan pa rin sa mga oras na ito. Oras natin, 12 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Magkakatawanan tayo hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your Good Vibes. Share your thoughts, mga ka-vibes. Bukas ang aming hotline, 0926 079 87

0: ka.
1: Ako, mahirap yun.
0: Totoo, mahirap po yun. Tandaan nyo, yung simpleng nap time, yung mga nap time na 15 to 20 minutes, malaking tulong na yun para maging alerto ulit kayo sa kalsada. Anyway, so eto, balikan, bago tayo mag usap-usap sa ating topic ngayong hapon. Eto na nga mga ka-vice, balikan natin yung tanong ni 2827. Sabi niya, ask po,

A feast. Opa. Yan, wala yung binabasa ko. Teka lang, hanapin natin yung ano. Yung, kasi sabi ni, ano, sabi ni 2827, Mama Mary Day daw. Diba? Pero, ang official name po talaga nun ay Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Oh, ngayon, ang tanong ni 2827, holiday po ba siya? Well, 2827 siya po ay declared as a special working holiday. O ano po ibig sabihin ng special working holiday? Tuloy po ang trabaho, tuloy ang klase as normal with no extra holiday pay. Ibig sabihin, walang special na pay sa trabaho, okay? Special working holiday. Oh, yun po ay declared no ng Congress ng House Committee no sa yung ating September 8. Oh, sana nasagot ko yung tanong mo 2827 ha.

Henga Maria. On. So anyway, ito na, balik tayo. Total, pinag-uusapan natin yung trabaho. Ito, usapang trabaho ulit tayo. Balik tayo sa storya ng ating ano, ng ating sender, no? Ang tanong niya, tama ba yung desisyon niya na mag-resign sa trabaho kahit mas maliit yung sahod ng bago niyang employer pero may peace of mind? Ito ang tanong dyan. Ang peace of mind ba, ano ba yan? Luxury ba yan? O pangangailangan? Diba? At yun yung magandang pag-isipan natin. Ang peace of mind ba, mga ka-vibes, ay maituturing nating luho? Kasi diba kapag sinabi mo nga tahimik ang buhay mo, ibig sabihin ba nun na ayaw mo nang magsikap? Sa akin hindi. Diba? Kasi may pagkakaiba ang pagiging tamad sa pagpili ng buhay na mas sustainable para sa ikabubuti mo. Diba?

lang ng shift, no, sa pananaw mo, pero hindi ko sabihin na pag pinili mo yung mas maliit na sahod, eh tamad ka na or wala ka ng ambisyon sa buhay, 'di ba? Eh oh, ito may nagtext, sabi ni 8219. Naranasan ko parehong malaki sahod at maliit. Mas gusto ko yung sapat na sahod, pero hindi ako miserable. Yan ang keyword. S-A-P-A-T. Sapat. Diba? Hindi naman natin sinasabing piliin natin lagi yung maliit na sahod. Kahit na hindi ka na nakakabayad ng bills, diba? Ang sinasabi natin dito, kapag sapat ang kinikita mo para sa pangangailangan mo, diba? Kapalit nito ay mas maayos na buhay,

mismo, nagbabago rin natural ang decision mo. O, di ba? Kaya sa sender natin, ha, ito, sa sender natin, baka ito talaga kasi ang kinatatakutan mo eh. Kaya kanina iniisip ko, ano, baka kaya mo natatanong yan kung tama ba yung decision mo. Baka kasi ang kinatatakutan mo, paano kung isang araw

best friend ko. Diba? Hala, dati, ganito lang yung pasok nila. Ngayon, nag-work from home. Diba? Or paano mo, paano, baka kasi may ganun kang takot eh. Diba? Paano kung sabihin mo sa sarili mo na sana pala hindi ako umalis? Diba? Baka yun yung nangyayari. Alam mo, normal naman yung ganyang thoughts. No? Normal sa lahat ng tao. Yan, syempre, sino ba naman ang hindi mapapaisip, diba? Kung ikaw ay 5 taon na dun sa luma mong employer, luma talaga. Diba? Kung ikaw ay 5 taon sa dati mong employer, eh malamang hindi mo talaga madaling kalimutan yon. Pero may isa kasing bagay na kailangan nating tandaan. Diba? Hindi mo kailangang ikumpara ang bago mong buhay sa buhay na iniwan mo. Diba?

promotion nila. Baka mas triple yung stress. Diba? Doble na nga yung stress. Hindi pa sila napopromote. Nung napromote naman sila, triple pa yung stress. Diba? Hindi mo alam kung masaya ba sila. Diba? At higit sa lahat, hindi mo alam kung magiging masaya ka ba kung nanatili ka doon sa dati mong employer. Diba? Kasi, dapat may ano rin eh, kahit pa paano, mga ka-vibes, hindi natin tignan yung iniwan natin. Pwede tayong bumalik

stay doon. O, eto, sabi ni ano, sabi ni 6885 naman. Kiko, comparison talaga ang kalaban. Dati, lagi kong tinitignan sa ako ng mga dati kong office mates, na-stress lang ako. O, diba? Sahod pa lang yung tinitignan mo, na-stress ka na. Ito, sabi pa ni 2741, kung may pagkakataon naman na bumalik sa career growth later, okay lang. Hindi naman end of the road ang resignation. Ang problema dyan, 2741, eh, gaano katagal? Diba? Baka

0: ang vision ng company o ng employer ay hindi na tumanggap ng mga dating empleyado. Diba? Yun yung mahirap lang sa 2741. Ito sabi ni 6990. Dapat may goals pa rin sa bagong work. Peace of mind doesn't mean stop growing. Correct! Diba? Yan ang gusto kong idagdag talaga.
1: Gusto kong idagdag talaga. Nakamukha lang kay 6990.
0: Diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, ang pagpili po ng peace of mind ay hindi naman ibig sabihin isusuko mo na yung growth mo eh. Diba? Pwede ka pa rin maging peaceful and ambitious. Diba? Pwede kang magkaroon ng oras sa pamilya pero gusto mo pa rin tumaas yung kita mo. Baka mamaya kasi yung maliit na sahod mo ngayon sa bago mong employer, starting lang yan, malay mo. Dodoble pala yan dyan sa company mo kasi marunong silang mag-appreciate ng employee. Diba? Pwede naman kasi maging masaya ka sa trabaho mo ngayon eh.

sa past mo. Let go of the past and focus on the present and build your future. Diba? Wag na. Kapag umalis na, move on. Diba? If you need to at least create a new Facebook account, diba? Social media account, go ahead. Kung kaya mo makikita yung mga dati mong katrabaho, if it will give you peace of mind, go. Diba? Gawa ka ng bagong account mo. Kung gusto mong ng mas peaceful, ayaw mo talaga mag-social media, go ahead. Diba? Kung yun ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan, kung yun ang makakatulong sa'yo para mag-grow in the present, go ahead. Diba? Walang tumipigil sa'yo. Anyway, nakasalan mga ka-babes natin na nakatutok ngayon.

isa sa ating mga more music. Inyong nakakasama at napakikinggit pa rin ang barra kumatapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shias Tawanan. Magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: boy, parang boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
1: Ha-ha! Ayaw ko nan!
2: Hala? Joke pala yun?
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opa ka-OA. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
6: Kiko Barako. Barako.

akala nyo wala ako, no? Hinahanap ko lang yung mouse ng computer. Anyway, tuloy-tuloy pa rin naman ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9, your Good Vibes. At syempre,

Kung ano-anong sinisigaw. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ikaw ay nakikinig pa rin sa programang Siesta Wanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Konting oras na lang at ako'y uuwi na.

Anyway, so ito na nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin mga kabayan. No? Tama ba ang desisyon ng ating sender na lumipat, mag-resign sa kanyang trabaho at lumipat sa kumpanya na mas mababa ang sahod kumpara sa una niyang trabaho, pero binibigyan naman siya ng peace of mind. Alam mo, sa sender natin, ngayon gusto kong sagutin natin ng diretso yung tanong mo na yan. Tama ba ang desisyon mo? Diba? Para sa akin, posibleng oo. Pero kasi may kondisyon. Diba? Tama ang desisyon mo kung alam mong kaya mong suportahan ang mga pangangailangan ng pamilya mo sa bago mong sahod. Tama ang desisyon mo kung hindi mo ginamit or hindi mo ginagamit ang peace of mind bilang dahilan o rason para takasan ang responsibility. At tama ang desisyon mo kung naiintindihan mo na may mga bagay na kailangang i-adjust. No, yung lifestyle, yung gastos, yung priorities, kasi mas maliit na yung income mo ngayon compared before. Diba? Kasi ang totoong maturity sa pagdedesisyon is hindi yung basta masaya ako, okay na. Ang totoong maturity sa pagdedesisyon ay masaya ako, pero sisiguraduhin kong magiging financially responsible pa rin ako. Diba? Hindi mo pwede

o toxic, eh paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Diba? Lalo na kung ikaw ay may anak. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na basta may peace of mind, okay na ako. Eh, paano kung breadwinner ka? May mga taong umaasa sa'yo. Diba? So, kailangan na pag-isipan mo rin maigi. Ngayon, kung lahat ng yan, kung ikaw ay financially responsible pa rin at tingin mo mapoprovide mo pa rin naman ang lahat ng kailangan ng pamilya mo, kahit na maliit ang sahod mo ngayon, well, tama ang desisyon mo. Pero kung mag-i-struggle ka lang lalo, ay baka mali ang desisyon mo. No? Baka pagsisihan mo.

0: gumawa ng paraan paano ka makakapag-adjust, paano ka makakapag-provide sa pamilya ko. Diba? Kasi kung hindi ka gagawa ng paraan, kung hindi ka didiskarte, no, kung paano kumuha ng pera o pagkakakitaan, eh pare-parehas kayong pupulutin sa kangkungan. Diba?
1: Aray ko!
0: Oo, aray ko talaga. Masakit yun. Ang katotohanan na yun. Diba? Kaya kailangan, kapag sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig, no, kung naiisipan yung mag-resign ngayon, okay? Take note of this. Magbibigay nga itong ina-apply nyo ng peace of mind. Pero,

mag-isip ka rin sa dami ng problema kakaharapin mo. Diba? Kahit na sabihin mo, oo, hindi stress sa trabaho. Oo, maganda pakikisama ng mga katrabaho ko ngayon. Okay, sige, wala kang stress sa trabaho. E paano yung stress mo financially? Diba? In this economy, sabi nga ni DJ Robby. Diba? Sabi ng mga Gen Z ngayon, in this economy, diba, paano mo bubuhayin ang sarili mo? Kaya napakahalaga po na sa lahat ng mga ka-vibes natin na nag-iisip, no, na mag-resign for the sake of peace of mind.

worth it naman. Diba? Nasa sa atin na lang yun kung paano natin babalansihin ang buhay natin. Diba? Pero, okay? Kung

Pero make sure na kapag nag-resign kayo at naghanap kayo ng bagong trabaho, either kasing parehas ng sahod o mas mataas ang sahod. Kung gusto nyo, peace of mind. Kung gusto nyo ng peace of mind, mga ka-vibes na. Tapos, ang tawag doon, hindi kalakihan, dapat kapantay ng sahod ninyo, ng previous. Kasi kung peace of mind lang ng peace of mind, puputumin kayo niya. My God, sabi ko sa inyo, huwag niyong subukan, gugutumin kayo. O, diba? Narinig niyo si Ito. Sabi ko naman sa inyo eh. Diba? Kaya tandaan natin mga ka-vibes. So, be careful of our decision. Diba? Think twice, think thrice. Kung kinakailangan nga isang linggo yung pag-isipan, dalawang linggo, isang buwan, pag-isipan yung maigi. Kasi kung hindi, kung wala rin naman kayo mapapala sa bago nyong trabaho, might as well stay kahit papaano dyan sa current job ninyo. Diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ang tingin nyong dapat i-advise dito sa ating sender. Ako, share your thoughts, comments, or actions. Bukas na bukas ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming. Sa lahat ng mga team online dyan, ako, meron kaming online live streaming. Pumunta lang kayo sa GB999

ako magtapos. Sabi ni 1492. Sabi niya, Kiko, tama ka dyan. Happiness plus responsibility dapat. Correct, di ba? Yan ang magandang mindset kasi. Huwag mong

nabasa. Sabi niya, baka hindi naman na permanent ang current salary, at least may peace of mind siya habang naghahanap ng next opportunity. Yan yung sinasabi ko, di ba? Baka

0: Taipei, di ba?
1: Uy, uy, sana. Oh,
0: malay mo, di ba? Pwede kang ano yan eh. Pwede kang, hindi kasi natin alam talaga mangyayari sa current employer mo. Only you can tell, di ba? Ikaw lang makakapagsabi niya na. Tsaka ito ha, ito nga sabi ko kanina, diskarte, kailangan madiskarte. So kailangan mong mag-upskill, 'di ba? Pwede kang maghanap ng sideline kung kaya pa, 'di ba? Pwede kang mag-ipon. Kailangan more savings ka ngayon kasi maliit ang sahod mo, 'di ba? Pwede mong palaguin yung income mo, 'di ba? Kung kaya mong mag small time business, bakit hindi? Basta legal na small time business ha. 'Di ba? Pero habang ginagawa mo 'yon, hindi mo kailangan i-sacrifice lahat ng oras mo. Kasi baka naman na hinahanap mo ngayon ay hindi lang malaking paycheck, baka ang hinahanap mo ay mas magandang buhay. So again, balansihin mo pa rin ka-vibes, di ba? Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, kung gusto nyo nga makisali sa usapan, again, uulitin ko ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. I-click nyo or type nyo sa browser ninyo. Pumunta kayo sa browser ng cellphone ninyo. I-type nyo yung gv999.live. Diretso kayo sa aming online streaming.

Kiko Barrajo. Anyway, more music muna tayo mga ka-vibes. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Inyong nakakasama na papakinggan pa rin ang Barrajo Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrajo. At ito po ang programang Siesta Wanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Oh! Baka Kiko Barako yan.
7: Uy! Baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
12: Kiko! Kiko!
13: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
14: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
15: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
13: Mga vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts, huling irit, huling mensahe para sa lahat ng mga nakikinig at sa ating center. Alam nyo mga ka-vibes, gusto kong balikan yung tanong ng center natin. Yung tama ba ang naging desisyon ko? Alam mo, minsan gusto natin may ibang taong magsasabi sa atin na tama tayo. Oo, tama ka. Tama yung naging desisyon mo. You did the right thing. Ayaw natin minsan marinig yung alam mo, mali ka. Pero sa desisyon sa buhay, hindi kasi ganun lagi kasimple. Dahil ang trabaho na perfect para sa isang tao, pwedeng hindi yan perfect para sa iba. May mga taong kayang tiisin ang mahabang oras dahil kailangan nila ng malaking kita. May mga tao namang pipili ng mas maliit na sahod dahil gusto niya makasama niya yung pamilya niya habang lumalaki at lumalago ang mga ito, lalo na yung mga anak, di ba? May mga taong karir muna, may mga taong pamilya muna, may mga taong kailangan mag-ipon, may mga taong kailangan huminga. At walang masama sa alinman. Sa alinman doon, walang masama. Basta alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na yon. Kaya sa sender natin, huwag mong sukatin yung desisyon mo gamit yung dati mong sahod at bago mong sahod. Sukatin mo rin yung tanong na mas maayos ba ako ngayon? Mas present ba ako sa pamilya ko? Mas maayos ba ang mental space ko? Mas may oras ba akong mabuhay? Pero, kasabay nun, dapat tanungin mo rin sarili mo na kaya ba ng bagong kita ang mga responsibilidad ko? May plano ba ako para sa financial future ko at ang pamilya ko? Kasi hindi natin kailangang mamili sa pagitan ng pera at peace of mind habang buhay. Pwede nating hanapan ng paraan na magkaroon ng pareho. Baka ngayon, mas maliit ang sahod mo, okay lang. Basta hindi maliit ang pangarap mo. Baka ngayon, nag-a-adjust ka, okay lang. Basta hindi ka tumigil sa pag-usan. Baka ngayon, pinili mong makauwi ng mas maaga. Baka ngayon, pinili mong makasama ang pamilya mo sa hapunan. Baka ngayon, pinili mong magkaroon ng weekend na hindi mo kailangang magbukas ng laptop, ng cellphone. At kung yun ang dahilan kung bakit mas nakakatulog ka ng maayos, okay yun. Kung yun ang dahilan kung bakit mas nakakausap mo ang asawa mo, ang anak mo, kung yun ang dahilan kung bakit nakikita mong lumalaki ang anak mo, kung lagi kang present sa kanya, kung yun ang dahilan kung bakit mas nagiging maayos kang tao, hindi ko tatawaging maling desisyon ang ginawa mo. Pero huwag ding makontento sa peace of mind nang walang financial plan. Gawin mong peace of mind with a plan. Mag-budget ka, mag-ipon ka kahit maliit, ayusin ang mga gastos, humanap ng paraan para madagdagan ng income kapag kaya, di ba? At habang ginagawa mo lahat ng yun, huwag mong ikahiya na pinili mong magkaroon ng oras para sa pamilya. Kasi tandaan mo, ang trabaho pwedeng palitan at ikaw ay pwedeng palitan sa trabaho. Ang posisyon mo, di ba? Pwedeng palitan yan. Ang kumpanya, pwede mong iwan yan. Pero yung mga taon na lumipas, na hindi mo nakasama ang pamilya mo, hindi mo na mababawi yun. Kaya minsan, ang tanong, hindi dapat magkano ba ang nawala sa sahod ko. Dapat ang tanong natin, ano ang nakuha kong kapalit afternoon? Kung ang sagot ay oras, katahimikan, pamilya, kalusugan, diba? At pagkakataong mabuhay ng hindi puro trabaho, ay hindi ka naman talaga bumaba. Nag-iiba lang yung direksyon na pinili mo. At tandaan natin mga ka-vibes, no? Hindi porket mas malaki ang sweldo, mas mayaman na ang buhay. At hindi rin porket mas maliit ang sahod, talo na. Ang tunay na yaman minsan, yung may sapat kang pera para mabuhay. May sapat kang oras para maramdaman mong nabubuhay ka. May sapat kang suportang nakukuha sa mga taong nagmamahal sa'yo. At dito sa buhay natin, hindi naman kailangan laging pinagmamalaki ang lahat. Minsan kailangan lang ng sapat at payapa. Kaya sa sender natin, no, huminga ka muna. Huwag mong husgahan agad yung sarili mo. Bigyan mo ng pagkakataon ang bagong buhay na pinili mo, ang bagong trabaho na pinasukan mo. At kung dumating yung panahon na gusto mong kumita ng mas malaki, go! Pero sana sa susunod na pag-angat mo, hindi mo na kailangang isuko ulit ang lahat ng oras mo para lang masabi mong successful ka. Hindi dapat sinasakripisyo ang malaking oras ng buhay natin sa trabaho. Kasi ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung magkano ang kinikita mo, kundi kung sino ka ba habang kinikita mo yung pera na pinaghihirapan mo. Kaya sa mga ka-vibes, gusto kong tandaan ninyo. Oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero oras ang kailangan natin para maramdaman na buhay tayo. Ano ba ang inyong masasabi dito, mga ka-vibes? Share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Tuloy-tuloy muna tayo sa ating tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasamad na pakikinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, dito lang sa GV99.9, your good vibes. Sa ating susunod na kanta, ka-vibes, tandaan nyo, hindi tayo nawawalan dapat ng pag-asa. Tumingin ka sa langit at makikita mo ang punong-puno na bituin. At ang bawat bituin ay sumisimbolo ng pag-asa.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
9: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
8: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
10: Oo, ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayan sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA. Mga kabayan, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
14: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
8: Sige, mag-celebrate tayo mga kabayes! Habang ikaw ay nakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station! Nag-party-party! Anyway, kung may nakikinig pa rin dito sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes! Sa ating inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang pinakamaingay at ang barrak matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Magkakasama-sama tayo mga kabibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Anyway, ito na mga kabibes. Magbasa tayo ng ilan sa mga text messages na natanggap natin kanina. No? Kasi nga, ang usapan natin kanina, di ba, ay magre-resign ka ba? No? Magre-resign ka ba kung alam mong mababa ang sahod? Pero magbibigay naman sa iyo to ng peace of mind. Oh, ito, maraming nga nag-text. Sabi ni... Teka, hanapin natin. Ito. Sabi ni 4061. Yes, yan ang ginawa ko. 800 per day kapalit, 450 per day. Pero mas may time ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Oh, di ba?
13: Uy, sana all.
8: Sana all. Oh, di ba? Pinagpalit ang 800 per day sa 450 pesos per day. Mabigat-bigat yun, ha? Mahigit kalahati rin, ha? Yung nawala sa kanya, ha? Pero tignan mo, kinakaya. Oh, ito, sabi naman ni, 7358. Para din sa mas mahabang oras para sa pamilya. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Kaya mas maganda, lagi kang nasa tabi ng pamilya mo. Taga Las Piñas ako, pero sa Pampanga ko gusto i-assign. Ang layo naman. From Las Piñas to Pampanga. Diba? Pero tingnan mo, doon pa rin siya sa pamilya. Kasi nga, alam nyo mga kabibes, no? patunay lang yan, no, na hindi sukatan po ang malaking sahod para masabi mong successful ka. Kasi napaka ano po lang ano eh, ang salitang successful, napaka ano ba yan, maraming definition yan eh. Wala siyang iisang definition. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na porket mayamang ka, mapera ka, successful ka na. Diba? May mga tao na ang definition nila ng success ay yung walang nagkakasakit sa pamilya, kasama yung asawa at anak, diba? Buo ang pamilya. Diba? Kasi parang sa kanila, aanhin mo yung napakarami mong pera, broken family ka naman. Diba? O aanhin mo yung napakaraming pera, may taning naman ang buhay mo, diba? So, kanya-kanya tayong definition ng success. Hindi lang natin, ano, hindi natin pwedeng sabihin na merong standard na definition ang success. Ito, sabi pa ni ano, sabi ni, hanapin natin. Teka na, wala ulit. Teka lang. Mahina kalaban. Teka lang. Oh, ito. Sabi ni 6703. Oh, ito. It depends kung may bonus na katumpas ng isang taon na sahod or monthly pay times 12 carry yan. Tapos payout can be at least twice a year. Ang demanding, ha? Medyo demanding sa part na yun, ha? Parang, kakaiba yung deal mo ron. O, ito, basahin natin yung ibang ano, sabi ng sa ating online streaming. Sabi naman ni Luigi. Ano? Di resign dahil ayaw mapawalay. Dahil masaya din. Oo, resign din. Total, pwede naman mag-start ulit. Yun bang maganda ang sahod? At mag-start ulit para masaya. Oo, diba? Tama naman si Luigi doon. Diba? Na parang tawag doon. Pwede ka naman mag-start ulit. Starting over again. Kumanta. O, ito, sabi pa ni Marie, sa online stream.

bigay. O ito, sabi po, ang dami talagang nagko-comment mga kabay. Sabi sa inyo, mag-comment kayo na mag-comment. Iipunin ko talaga yan. O ito, sabi ni medyo magulo si Olavario, sabi niya,

eh, sabi ko, no, eh, ano yan? Kailangan, pag ginawa mo yan, financially responsible ka pa rin. Financially madiskarte ka pa rin. Diba? Hindi pwedeng tatanggapin mo na lang na mas mababa yung sahod mo. Kasi nga, maraming bilihin ngayon na mahal. Diba? Pero inyo, eto ha, mga ka-vibes, isha-share ko lang. Nung weekend po, okay, nag-grocery po ako. Worth 3,000. Diyos ko, tatlong paper bag lang. Saan ako napunta? Diba? Tatlong

subscribe tayo, o di ba? Sabi ni ano, ito sabi pa ni Mar, ito naman sabi ni Mar. Kung work from home, piliin mo na. Mas less biyahe, mas less gastos. Correct, di ba? Pwede rin yan, no? Pwede yan, no? May point yung sinabi ni Mar. Di ba? Na parang maliit yung sahod, okay. Basta work from home. Di ba? Kasi wala kang gastos. Wala kang gastos sa pamasahe. Wala kang gastos sa pagkain. Kung ano yung pagkain sa bahay, yun na yun, di ba? O, wala kang, hindi mo kailangang yung damit mo, hindi mo kailangang laging paiba-iba. Tipid ka sa laundry detergent. Diba? Kasi nasa bahay ka lang naman, tapos magpa-formal ka lang kapag ka may meeting kayo sa work from home, diba? Tapos kailangan na on yung camera o mga ganon. Alam nyo ha, ito ha, sa mga kababayan natin na binabasa ko yung mga comment, again, patunay lang po ito, no, na sa panahon ngayon, kahit mahirap ang buhay, kahit mahal ang bilihin, marami pa rin po talaga ang pinipili, no, ang peace of mind. Pero again, tandaan natin, paalala ni Kiko Paraco, mga kababayan, no, kung pipiliin natin ang peace of mind, make sure

kung pwede nga lang itigil ko na itong pagdadaldal ko rito eh. Para umuwi na. Anyway, nakasalan mga kapatid natin magkasama-sama, magkakwento-kwentuhan ulit tayo, mapapakinggan nyo ulit ako bukas ulit, same time, 1 p.m. to 5 p.m. Siyempre, same program, Shesta Wanan. At, mga

Meron pong Up Up Pilipinas, of course, sa pangunguna po yan ni General Samudio, usapang pangkapayapaan. Yan. And of course, after po ng Up Up Pilipinas na 5pm to 6pm, yung programa po ni DJ Robby na Barkada Vibes with DJ Robby from 6pm to 9pm. Samahan nyo siyang mag 6 to 9pm. Diba? I'm pretty sure mag-e-enjoy kayong ka 6 to 9pm si DJ Robby. Anyway, nako, maraming salamat po sa lahat ng mga kabibs natin. Again, oras natin. 15 minuto. Minuto. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit bukas, 1pm to 5pm. Inyong nakasama sa maghapon, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siestawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At sa aking mga kabibs na nakikinig, iiwanan ko kayo ng isang kanta na magpapaalala sa atin na sa buhay hindi natin kailangang magmadali dahil ang buhay ay hindi karera. Enjoy the music, mga kabibs. Goodbye and see you tomorrow.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Pabili nga nito.
2: Mahal naman. Ang 20 na lang.
3: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
8: Diba? Pa kami.
9: Baka DJ Robby yan.
10: Baka DJ Robby yan.
7: Baka DJ Robby yan.
9: Robby!
11: DJ Robby!
12: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
13: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Hello, hello, hello, Philippines and the people of the whole world. Oy naman. Mga ka-vibes, kayo ay nangatutok pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and the clock, it's 6:42 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And happy Monday evening to each and every one of us. Tapos na po muli ang ating mga masasayang araw noong weekends. At balik na uli tayo sa outside world. PBB. Kaya naman mga ka-vibes, no? Sana mga ka-vibes na mga manggagawang Pilipino na patuloy na lumalaban ng patas sa buhay. Saludo po si DJ Robbie sa inyo. Yes, palapakan niyo ang inyong mga sarili and to all of our students na patuloy na ina-achieve ang kanilang mga dreams sa life na may marating niyo very, very soon ang inyong mga gustong marating sa buhay. Grabe, yun lang ang motivational quote ko for tonight. Naubos na. Anyways, mga ka-vibes, ito ka, na-realize ko lang din to noong weekends. Na-realize ko na sobrang fast pace nga pala ng buhay nating lahat. Na-realize ko lang din. So I just graduated a year ago, mga ka-vibes. So Gen Z pa rin si DJ Robbie. I'm still on my early 20s. And alam niyo ba, mga ka-vibes, so most of my, hindi naman most, grabe naman yung most, pero some of my classmates nung college ay may mga anak na. Parang nagbuntisan na lahat. Parang nagpakasal na, engaged na. And I was like, bakit ang bilis ng buhay nyo? Bakit parang ang fast pace naman, naka-fast forward naman yung buhay nyo? So, yun ang nga mga ka-vibes, no? Parang na-realize ko lang din na may kanya-kanya nga pala tayong

0: timeline sa buhay. Kaya naman huwag kayo magmadali mga kapars. Kung ang inyong mga kasama o ang inyong mga kaibigan, kakilala, na inyong kasing edad na feel nyo lamang na kayo na left behind dahil sa napakadami na nilang bagong chapter sa kanilang buhay, well, huwag kayo mag-alala mga kapars dahil pasasaan pa't paririyan din naman ang inyong mga gustong ma-achieve, ang panibagong chapters ng buhay nyo. Wala ka pang ang jowa, gusto mo na agad magkaanak. Wala ka pang ang jowa, tapos gusto mo na agad magkaroon ng asawa. Huwag naman ganon. Oo. Be realistic. Kaya naman shoutout po sa natin may mga jowa niyan. Hoy, speaking of jowa, mga ka-vibes, no? One of the newest trend. Trend ba to? Hayaan nyo lang. One of the newest trend pagdating po sa setup ng mga couples, yung tinatawag po nating dings. What is dings? Okay, anyone from the group? Okay. Kung walang may alam, ako na lang magsasabi ha. Ang ibig sabihin po ng dings ay double income, no children. This is a very popular setup ngayon para sa mga couples. Nagpapakasal sila, pero hindi po sila nagkakaanak or ayaw po nilang magkaroon ng anak.
1: What?
0: I don't know why the reason din, mga ka-vibes, no? Parang kasawa kayo, ayun yung mag-anak. Pero kung si DJ Robbie din po, I totally would do these things na to, yung double income, no kids. Bakit? Kasi unang-una ang rason naming mga Gen Z kung bakit kami nagdi-dinks. Nagdi-dinks is dahil mahirap po ang buhay natin ngayon. Diba na makahirap po mag-survive sa panahon natin ngayon? Kung hindi mo kayang pakainin ng sarili mo, huwag ka nang magdala pa ng panibagong buhay sa mundo na ikaw lang din ang magiging responsable in terms of financials and responsibility sa pagpapalaki at pagdevelop ng anak mong yan. Diba? Huwag ka na magdagdag pa ng panibagong tiyanak sa mundong ito kung hindi mo naman yan kayang buhayin. Anyway, second reason kung bakit kami nagdi-dinks. Bakit sinasama ko yung sarili ko? Wala ka akong jowa. Okay, kung bakit most of my Gen Z and millennials people ay nagdi-dinks is para po daw ma-enjoy nila ang kanilang buhay. Diba? Kasi nga pag double income no kids kayo, lahat ng income nyo, kayong dalawang mag-partner, mag-asawa, lahat na pupunta sa inyo. So lahat ng gusto nyong gawin na hindi nyo nagawa before nung kabataan nyo, di ba? Nauso yung healing your own childhood. So ganun mo siya magagawa. Or ngayon mo siya magagawa ka-vibes. Magagawa mo yan sa pamagitan ng dalawa kayo, mag-partner kayo. Dahil dalawang income nyo, most likely, is magsha-share kayo sa lahat ng bagay, tapos wala pa kayong iniintindi ng iba pang financial obligations bukod sa inyong mga sarili. Okay, pangatlong rason na nakikita ni DJ Robbie dito is hindi pa talaga ready yung mga tao sa pagkakaroon ng anak. Dahil, mga kapatid, alam niyo ba na sobrang bumaba na po talaga ang fertility rate dito sa ating bansa? Actually, naitala po ng isang World Research Statistics. Pero may isa pong world statistician, something like that, na nagsabi na mas marami na daw po ang senior citizen kesa sa mga bata sa kasalukuyan. Grabe, no? Parang first time in the history daw po na mas marami pa rin ang senior citizen or mas marami na ang senior citizen kesa sa mga bata. So, unti-unti na pong tumatanda ang populasyon ng ating world. So, hindi lang pala dito sa Pilipinas yon ka-vibes. At nagiging choice na lang talaga ng mga tao dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. Napakadaming gera, napakadaming mali nangyayari sa paligid natin. So, ang pinipili na lang ng tao is maging practical. Diba? Unahin na lang natin ang ating mga sarili. And that's the piece of advice that I can give you tonight. Mga ka-vibes, kung hindi naman talaga kaya, wag nang ipilit magkaroon ng anak. Sa buhay natin ngayon, mas importante na maging masaya ka muna bago ka magdala ng panibagong buhay dito sa mundong ito. Pero kung kaya nyo na naman mga ka-vibes, in the age of 25, in the age of 26, 27, 28, kung kaya nyo na mag-anak, go for it. Kung kaya na ng pera at may budget na naman and feel nyo financially stable na kayo, go for it. Hindi ko po kayo pipigilan. Kasi hindi naman akong gagawa niyan eh. Sasama nyo pa ba ako pag ginagawa nyo yan? Wag na. So kung kaya na naman ang inyong mga financials na makapag-sustain ng isang pamilya kasama na doon ang pagkakaroon ng anak ay go for it ka vibes, ba? Diba? I know naman mga ka-vibes, kaya kayo mag-aasawa or magkaka-partner para you can start your own family. And kung hindi nyo na talaga kaya yung palipasin pa at gustong-gusto nyo na rin talaga, wala naman ako magagawa sa decision mo sa buhay. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, ang inyo pong mga babati ay maaari nyo pong mag-send kayo sa ano pong hotline number? Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kaya mag-message. It's GB99.9FM. And later on naman sa program, I'll be reading all of your answers. And syempre mga ka-vibes, isasama ko yung sa ating kwentuhan at chikahan for tonight. So I'll be waiting for your messages, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes. Music para sa inyong lahat. Ito po ang awiting Oh Lala Baby by Baby Dolls. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. 7 o'clock at 7:09 in the evening. Good vibes evening po mga ka-vibes. And a happy Monday to evening. Happy Monday evening to each and every one of us. Siyempre mga ka-vibes, Monday na naman. Isa na naman pong linggo na punong-puno ng pagod, stress, problema ang inyong mararamdaman. Kaya naman huwag kayong mag-alala. Sit back, relax, and enjoy the program dahil sagot ko naman ang inyong wandasawang good vibes every time na kayo ay uuwi sa inyong mga trabaho. Kung kayo ay day shift. Pero kung night shift naman, bahala kayo. But anyways, shoutout po sa ano mga kababs na nakikinig na night shift ha. Yung ating mga bayaning puyat na lumalaban na para sa kanilang mga pamilya. Yes, ang umaga ay gabi sa kanila at ang gabi ay umaga sa kanila. Diba? Para binago na nila ang kanilang body clock talaga para mag-fit in sa atin pong sistema. Sa sistema. Ay, pero alam niyo mga kababs, diba? Isa sa mga pinaka most sought after na trabaho ngayon ang pagiging isang virtual assistant. Diba? Parang ang daming tao ngayon ang gustong maging isang virtual assistant. Kaya naman mga ka-vibes, no? Sana magkaroon din tayo sa ating mga paaralan, sa TESDA, kahit nga sa TESDA, eh, no? Maturuan po natin ang ating kabataan ng iba pang skills. Kasi alam nyo mga ka-vibes, kapag ang bata, tinanong nyo kung ano nga ba gusto nila pagkalaki nila or paglaki nila, lagi nilang sinasabi ay gusto kong maging isang guro, gusto kong maging isang doktor, gusto kong maging isang inhinyero. Diba? Usually yun ang mga sagot nila eh. Pero hindi po natin alam na may iba pang mga career na pwede silang tahakin kagaya na lamang po ng pagiging isang marketing specialist, ang pagiging isang marketing planner, social media manager, stuff like that mga ka-vibes na hindi natuturo sa loob ng curriculum. Sa loob ng curriculum. Sa curriculum natin ngayon. Pero sana naman, no, mabigyan ng pansin ito mga klase ng skills na ito na kung saan may oportunidad pa rin para tayo ay maging isang successful sa buhay. Diba? I know mga kababs na may kilala kayong mga nag-BBA tapos sobrang successful na nila sa buhay.
1: Uy, sana all!
0: Sana all sa kanila, no? Pero kung hindi naman successful yung kakala niya nag-BBA, huwag yun na lang gayanin. Kagayaan, hindi pala successful. Doon tayo sa may success. Anyways, mga ka-vibes, basahin po muna natin ang inyong mga pabate kay DJ Robbie. Inyong mga mensahe kay DJ Robbie. Mula dito sa ating online live streaming, sabi ni Tito Randy, hello DJ, magandang gabi mga ka-vibes. Magandang gabi din po sa iyo, Tito Randy. Tito, bakit na? Yung pangalan niya sa ating online live streaming. Eh. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto niyo pong makasama ang ating team online, ay maaari po kayong pumunta sa ating pong online streaming platform at gb99.live. O kaya naman basitahin lamang po ang ating official Facebook page na gb99.9 FM. Nakalagay po doon ang link patungo sa ating online live streaming. Bing, bing. Anyways, mula naman dito sa ating ka-vibes, si 7314. Sabi niya, happy birthday sa best friend kong si Carlo Jonathan po from Mabini, Batangas. Kahit hindi na tayo madalas magkita dahil busy sa buhay, alam kong nandito lang ako kapag kailangan mo, and enjoy your day. Aww. Happy birthday sa'yo, Carlo.
1: Happy birthday!
0: Pero feeling ko naman hindi lang magkaibigan tong si Carlo at si Jonathan eh. Diba? Imagine mo, ganito yung message mo sa iyong katropa. Kahit hindi na tayo madalas magkita dahil busy na sa buhay, alam mong nandito lang ako kapag kailangan mo. Enjoy your day. Pag-jowa naman yung kanyang message ha. Kayo talaga, Carlo, Jonathan ha. Baka iba na ang inyong relationship ha. Ibang relationship na pala ang namo. Hindi lamang pala bagyo ang ating mararamdaman sa panahon natin ngayon. Pagkos iba ba ang namumuo dito sa ating ere? Sa ating ere? Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga sarili yung pabate o kaya naman ang mga song requests, ay bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. Bisitahin lamang po ang ating official Facebook page. Ay, ano daw, hotline number nga. Ang hotline number po natin ay 0926-079-8708. Okay, naman, bisitahin niyo po ang ating online Facebook page, which is gb999.live. At maaari po kayong mag-iwan doon ng inyong messages. Alright, siguro naman nakakaintindihan na tayo guys. Dahil dyan mga kabayos, magbalik tugtugan na po muna tayo. At sa akin pang pagbabalik, ay ipagpapatuloy po natin ang ating chikahan. Pero bago yun, balik tugtugan na po muna tayo. Ito muna, ang One Direction sa Awiting Perfect. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay, nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
1: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
1: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibe.
6: Papahuli ka pa ba?
11: Bossing, bossing!
12: Oo! Oh.
11: Pahig ka, uulan ng bigas?
12: Abay, oo! Para din ako bibili!
11: Pero, nakasako!
12: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
13: You are listening to DJ Robbie.

Beans and hello world! Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakamaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and o'clock at 7:31 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And happy Monday to evening to each and every one of us. It's a very gloomy, a very rainy Monday evening po ang ating kasalukuyang nararanasan. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na nag-expect na walang pasok bukas, nek-nek nyo. Anyways, mga kapatid, speaking of palang pasok ha, sige na, dahil mabait si DJ Robbie, ibibigay ko na sa inyo ilang listahan na nag-cancel na po ng pasok while nag-move sila sa modular classes, mga kapatid, dahil kinansela na po ang face-to-face classes sa ilang bayan at lungsod ng Batangas bukas, September 8, 2026. Kabilang na dyan, ang bayan ng Nasugbu, Batangas, Lemery, Calaca, Batangas, Calatagan, Tuwi at Taal. Yan po ang ilan sa mga ka-vibes natin. Ha? Yan po ang ilan mga ka-vibes na mga bayan or lungsod dito sa Batangas sa wala pong pasok bukas. Kaya naman kung gusto niyo pa ng panibagong update tungkol dito sa walang pasok bukas, ay bisitahin niyo lamang po ang ating official Facebook page sa GB99.9 FM at ipapatuloy po namin ang pagpo-post ng walang pasok. Walang pasok ko. Nang walang may pasok bukas, mga ka-vibes. Kaya naman, go na. I-follow nyo na yan. Okay, isa nga palang point of, ano ko, point of discussion. Gusto kong sabihin sa inyo, mga ka-vibes. I just wanted to ask, mga ka-vibes, kung kayo ba ay secure na tao or kayo yung tipo ng taong napakadaming insecurities. Aww. Hindi ko naman pagtatakwalan yung mga insecurities nyo, mga ka-vibes. Pero probably kaya kayo naging insecure sa buhay nyo is because of your upbringing din. Wala talaga kayong confidence growing up and the people around you is not really supportive sa ginagawa nyo and you don't really felt the love na usually naibibigay ng ibang tao sa ibang tao. Nagigets nyo ba? Yung ibang tao nakaka-receive ng sobra-sobrang love. Kaya naman they feel confident and they feel secure about themselves. And other people naman, syempre hindi naman tayo pare-parehas. So other people naman is medyo nagkukul lang sila ng love. Well, in terms of pagpapakita at pagsabi ng love galing sa ibang tao. That can be the reason, ka-vibes, kung bakit kayo nagiging insecure sa buhay. Pero that also means mayroon din tayong pangalawang reason. Ano nga ba yung pangalawang reason, DJ Robbie, kung bakit ako nagiging insecure? Well, ang pangalawang reason, mga ka-vibes, is dahil siguro judgmental ka. Kung judgmental ka tapos insecure ka, itong sasabihin ko ay para sa'yo. Kasi unang-una, ang kapal ng books mo. Diba? Syempre judgmental ka tapos insecure ka pala sa iyong sariling skin. Huwag ganon. Pero one of the reason din mga ka-vibes nga kung bakit ka nagiging insecure is judgmental ka. Imagine nyo na lamang ka-vibes. May nakita kayo nakasando tapos medyo majitimang kilikilers. Diba? Maitimang kilikili tapos napunan nyo. Diba? Yun ang una nyo tinignan dun sa tao yon. Siguro kapag ikaw sa sarili mo nagsasando ka is yun din ang una mong nakikita. Diba? Kaya siguro wala kang confidence sa sarili mo eh. Diba? I believe in the power of projection. Kung ano ang sinasabi mo at ipinapahayag mo sa ibang tao, ganun mo din nakikita ang iyong sarili. So yun, a power of projection mga ka-vibes. Be mindful of that. Kaya naman, masasabi ko lamang po, para maging confident ka, mind your own freaking business, babes. Diba? Yan lang ang reason mga ka-vibes para tayo ay magkaroon ng self-confidence. Mind your own business. Anyways mga ka-vibes, kung meron po kayong mga sariling mga kataga sa buhay, mga words of wisdom na gusto nyong i-share sa akin, meron po kayong mga song requests o inyong mga pabati, ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number. Ito po yung 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page. Ito po yung GB99.9 FM. Yan mga ka-vibes ang alipang contact information. Kaya naman magpadala na po kayo ng inyong messages. Pero bago yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Shantin Dope, Nadaram,
tuloy-tuloy pa rin ang ating Good Vibes Sugtugan, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Tony Gonzaga. Kayo ay nakatutuparin sa inyo ang pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:52 in the evening. Happy Monday, mga ka-vibes! Yes, isang linggo na naman ang punong-puno ng sama ng loob, problema, stress ang inyong mararamdaman. Pero don't you worry, dahil nandito naman si DJ Robbie para magbigay ng good vibes na walang humpay. Kaya naman, palakpakan niyo po ako. Matusan. Anyways, mga ka-vibes ha, dahil nga po gloomy ang ating panahon, maulan ang ating nararamdaman all over Batangas and Southern Luzon, mga ka-vibes. Meron na pong ilang lungsod dito sa Batangas ang nag-cancela na ng kani-kanilang pasok. So, narito sa aking kamay ang mga lista. Dahil patuloy pa rin po ang pagbuhos ng ulan dulot ng habagat, kanselado ang face-to-face classes sa ilang bayan at lungsod sa Batangas bukas September 8, 2026. Para po sa bayan ng Nasugbu, wala pong pasok all levels, public and private. Ganon din po sa Lemery, Batangas, Calacal City, Calatagan, Batangas, Tuwi, at Taal, Batangas. Kaya naman mga ka-vibes, bisitahin nyo na po ang ating official Facebook page at GV93.9 FM para makita kung alin nga ba sa inyong mga bayan ang sunod na mabobola. Mabobola. Diba? Kung gusto nyo pong malaman kung wala kayong pasok bukas, as in ara-arada na, i-follow nyo pong ating official Facebook page at GV93.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, dahil nga po walang pasok ang karamihan sa inyo, mga ka-vibes, bukas, sa palagay nyo ba, magiging epekto ang online class sa inyo? I know, we do have fair share po ng online classes. Dahil nga po, simula na nagka-pandemic, nauso na yung online class. Dati naman, kapag umuulan, talagang walang pasok na. Pero ngayon, nakaisip na ng bagong paraan ng atin pong Department of Education and Commission on Higher Education para ipagpatuloy pa rin po ang kanilang mga klase kahit at sa kabila ng nararamdaman po nating masamang panahon. Well, naging effective ba para sa inyo mga ka-vibes ang face-to-face classes? Well, para po kay DJ Robbie ay hindi po. So, nag-high school po si DJ Robbie ng face-to-face at wala po ako natutunan. Gumraduate po ako ng high school, ng senior high school, shout-out lang, ganon. Ganon ang epekto sa amin ng mga online classes na yan. At yun nangyari noong COVID ng 2019. Pero right now, mga ka-vibes, no? Sa palagay nyo ba, naging epekto ba? Nagkaroon ba ng advancement in terms of curriculum, pagpapahayag ng itong online classes natin? Diba? Nagkaroon ba ng sapat na kaalaman ng mga guru natin para mas maging epektibo itong online classes natin para sa ating mga chikiting at para sa atin na rin kung ikaw ay nakikinig na nag-aaral na. Pero for DJ Robbie naman, wala naman sila magagawa, no? Kahit gaano pa ka-effective ang pagpapatupad ng online classes nyo kapag hindi willing yung bata na matuto through their screens sa kanilang mga tahanan, the comfort of their home. The comfort of their home ay hindi po talaga yan matututo. Maniwala kayo sa akin. Ranas ko eh. Kahit anong sabi, kahit anong lesson ng teacher ko talaga doon, hindi ako natuto. Talaga, habang nagkaklase si teacher, si DJ Robbie, ay nag-EML. Hoy, huwag niyo gagayahin ha. Taking professional lamang po ang gumagawa noon. So, huwag niyo po yung gagayahin. Anyways, mga kapas ko, meron po kayong mga pa-song request. Mga pabating ay maaari nyo po yung isend sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng inyong message. messages. But before that, let's go back and playing some also Good Vibes music para sa inyong lahat mga ka-vibes. And next on the list ay isa sa mga pinakapaborito ko pong awitin. This is Yesterday Once More by The Carpenters. Mali! My name is DJ Robbie. Only here at GB 99.9.

some Santa Claus. You gotta believe. You just gotta believe.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.
11: Hello Philippines and hello world. Kasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 8:10 in the evening. Good vibes evening mga ka-vibes. And especially to all of our ka-vibes na papauwi na. Galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Well, Monday na naman mga ka-vibes. So, ibig sabihin, hard work na muli tayo. Work hard na muli tayo mga ka-vibes. Magbarat-barat ka na naman muli ng buto at harapin ng mga hamon sa buhay. Ang problema, ang stress na dulot ng pagtatrabaho. Dahil unang-una, hindi ka mayaman. At alam nyo ba mga ka-vibes, si DJ Robin, na-realize ko na talaga, ay, ganito pala kung paano yumaman. Gagawin ko na sana eh, takot lang ako sa polis. Gusto nyo ba? Pero kung hindi ako takot sa polis, baka nagawa ako na. Oo. Pero thankful ako, natakot ako sa polis. Anyways, ladies and gentlemen ha, huwag po tayong gagawa ng masamang bagay na magdudulot sa atin ng kapahamakan sa ating mga sarili and syempre mga ka-vibes sa ibang tao na din. Let's spread good vibes and kindness po everyone. Huwag lamang po tayong poor laughs. Laughs! Diba? Kung tayo yung makakasakit ng ibang tao, be mindful of our words. Dahil meron po tayong verbal bullying, cyber bullying, at iba't ibang klase ng bullying. So be mindful po sa ating mga kinikilos at ginagawa sa buhay-buhay. And speaking of kinikilos at ginagawa buhay-buhay, how do you start your day, ka-vibes? I just wanted to ask you guys, how do you start your day? Kasi alam niyo mga ka-vibes, nagiging routinary na. Routinary! Pero nagiging routine na nga mga ka-vibes na mga karamihan sa atin ang hindi, ang pag-i-scroll pala, ang pag-i-scroll sa social media first thing first in the morning. Hindi na nagsisipilyo. Talaga namang phone na agad yung kanilang kaharap. Diba? I know some of you guys may relate dun po sa aking sinabing iyon. Well, DJ Robbie, I'm a changed person. So, hindi na ako makaka-relate dyan. Pero yun ang mga ka-vibes, no? If you are that kind of person, di ba parang first thing in the morning, sobrang nade-destroy na agad yung inyong araw, di ba? Nakakasira kaya ng araw, mga ka-vibes, kapag tayo ay nagdo-doom scroll sa social media, nakakawalaya ng mental peace. Mental peace? Ng peace of mental health. Depende kung paano nyo yun i-define. Pero nakakasira naman talaga mga ka-vibes ng mental health ang pag-i-scroll sa social media. Sa mga feeds nyo, news feed, Instagram feed, diba? Dahil halimbawa, you're gonna let 100 people onto your room first thing in the morning. Dahil ang una mo makikita is buhay ng ibang tao, opinion ng ibang tao, politics news, political news, kung ano-ano pa, diba? Memes sometimes, even entertainment, diba? Mga nakakatawang bagay, reels, usong-uso yan ngayon. Diba? Imagine letting in 100 person in your room first thing in the morning. Diba? Nakaka-simulate yun. At yung simulation na yun, mga ka-vibes, it's not always good simulation eh. Okay, sana kung ang ilalagay natin sa ating mga isip ay good simulation. Pero kung hindi naman, bakit pa? What I mean kasi mga ka-vibes, diba? Unang scroll mo, makikita mo doon ay Wait lang, mapa-shoutout yung kaibigan ko. Or nakikinig pala right now yung aking kaibigan. Shoutout sa'yo, Daryl. Anyways, ano nga yung sinasabi ko? So, yun ang nga ka-vibes now. First thing first in the morning, ang makikita mo sa inyong newsfeed is something good, diba? Maganda. Tapos, sunod nun, is something bad na, diba? Na-stimulate yung brain mo. Na-stimulate ka. And all the wrong things possible. Laro. Kaya, itigil nyo na po ang paggamit ng social media first thing in the morning. Kasi nakaka-destroy talaga yan ng inyong buong araw. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, inyong mga words of wisdom, inyong mga pabate, o kaya naman song request, ay maaari po kayong mag-message sa aribong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GB99.9 FM. At kagaya na lamang po nitong sinabi ni 8453, sabi niya, shoutout po DJ Robbie sa mga nagda-drive ngayon pa uwi. Arvin po from Malvar, ingat tayo sa daan at huwag magmadali. Mas importante na makarating tayo ng safe sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat 8453, and yes mga ka-vibes, i-take po natin itong advice ni 8453 na never po tayo dapat magmamadali sa daan dahil importante po ang ating safety. Anyways mga ka-vibes, sinuulit ko po ang aning hotline number. Ito po is 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, kaya mag-message, it's GV99.9 FM. And later on, mga ka-vibes, isa naman pong kwento ng buhay ang ating i-reveal sa Barkada Confession. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Pink Pantheress sa awiting stateside. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV99.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Biko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito sa Barkada Confessions. At para sa gabing ito, ang ating Barkada Confession na babasahin ay mula sa ating ka-vibes na si Myla. Sabi niya sa kanyang liham, gusto kong magkaayos ang ate at bayaw. Interesado ka ba sa kanyang istorya ng buhay? Wes, samahan niyo po akong basahin at pakinggan ang kanyang istorya. Ako po si Myla. Gusto ko pong makatulong sa aking ate at bayaw na palaging nag-aaway. Pero nararamdaman kong ako pa ang dahilan dahil nakikisaw-saw lang ako. Nais ko po mapatawad sila at magkaayos. Pero nahihirapan ako kung paano gagawin nang hindi ako nakikialam ng sobra o nakakasira pa. Paano ko po sila matutulungan ng tama nang hindi ako nagiging sanhi ng mas malaking problema? Nais ko po maging mabuting kapatid at kaibigan sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. DJ Robbie, maraming salamat po sa pakikinig at inaasahan ko po ang inyong payo. Nagmamahal, Myla. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Myla. Kung mayroon po kayong gustong sabihin sa kanya, isend nyo yan sa ating pong hotline number at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Walang masasabi ko lang, Myla. Mahalaga ang tamang paraan sa pagtulong sa mga mahal sa buhay. Bigyan sila ng suhestyon ng may pagkalang at pag-intindi at hindi ng may paninisi o panghusga. Iwasan ang sobrang pakikialam at maging isang tagapakinig na handang makinig sa kanilang saloobin. Ang tunay na tulong ay nagsisimula sa pagpapakita ng presensya, pag-unawa, respeto sa kanilang desisyon. Maging isang magandang halimbawa ka sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan at pagkalang. Tandaan mo na ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili at ang iyong magandang asal ang maaaring mag-udyok sa kanila para magkaayos. Kalimutan na ang pagiging supportive at maunawain ay mas epektibo kaysa sa pagiging mapilit. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa na magkaayos sila nang walang masyadong sira sa inyong relasyon bilang magkapatid. Myla, lagi mong aalahanin na ang tunay na pagtutulungan ay nagsisimula sa puso at hindi sa panghuhusga. Nagmamahal, DJ Robbie. Yan naman para sa lahat ng ating ka-vibes na nasa kaparehas na sitwasyon ni Myla.

0: oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:41 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes and happy Monday po to each and every one of us. At ito na po ang last push ng ating pong programang Mercado Vibes, but only for tonight. Dahil bukas po muna yung mga kasama nyo ako up until 9 o'clock in the evening, starting 6 p.m. dito pa rin sa GV99.9. Anyways, mga vibes, dahil gloomy po ang ating nararamdamang panahon, marami pa rin po sa atin, or marami na sa atin po mga lalawigan dito sa Batangas ang nagkansela ng kanilang mga pasok. Dahil sa ulan, dulot ng habagat, kansilado na po ang face-to-face classes sa ilang bayan at lungsod sa Batangas bukas, September 8, 2026. Para po sa Nasugbu, Batangas, wala pong pasok all levels, public and private schools. Gayun din po sa Lemery, Batangas, Kalakasiri, Kalatagan, Batangas, Tuwi, Taal, Lian, at Cuenca, Batangas. Kaya naman, shoutout po to all of our listeners right now na wala pong pasok bukas.
1: Uy, sana all!
0: And para naman po sa lahat ng mga kapayos na may pasok bukas, deserve nyo. Bisitahin nyo lang po ang aming official Facebook page sa GV99.9FM at makikita nyo po doon ang aming mga updates sa mga latest weather updates, weather reports, at ito pong klase ng announcement na ito para maging GV informed, GV aware, and GV updated ka. Ka-vibes! Sha. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:43 in the evening. And in this time of our program, in this juncture, mga ka-vibes, ay panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwala. Maraming salamat po mga ka-vibes sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bukas po muli. This is still DJ Robbie, only here sa GV99.9. Your good vibes. At dahil dyan, ang ating pong bye-bye song ay ang Awiting Biyahe by Jensen Gino. Reminding all of our motorists, ang ating pong mga private vehicle owners, na mag-iingat po tayong lahat sa biyahe. Sa ating mga Batrasco drivers and ang cars drivers, ingat and enjoy the rest of the night. Good night, ka-vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Let's

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
2: Ikaw Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
1: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami.
1: Baka DJ Frankie yan.
5: Baka DJ Frankie yarn.
0: Baka DJ Frankie yan.
3: Baka DJ Frankie yan.
7: DJ Frankie!
4: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
3: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: naman. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
5: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Papa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M, M. Just put your paws up.

0: 30
1: anyos na tayo, mga kabayo.
2: 30 na tayo, mga kabayo.
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga kabayo, 30 anyos na tayo.
2: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: You are listening to TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.
1: Can I?

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

Chivi 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: It is now 6 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Pabili nga nito.
5: Matalo mahal naman. Ang 20 na lang.
4: Nga nito.
6: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Diba? Pag kami!
7: Baka Papa Joe yan!
8: Baka Papa Joe yan!
9: Baka Papa Joe yan!
10: Baka Papa Joe yan!
7: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
11: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
12: The one and only DJ Papa Joe.
11: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: Honey, mas gusto kasi namin, MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: It is now 6:30 in the morning. That sign check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
15: Tol, tol, tol!
16: Uy, tol!
15: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
16: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
15: Pero, puro pangit lang yung pwede.
17: Ayaw ko na.
0: Hala, joke pala yun.
18: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
19: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
20: Kayo ay nakatutok sa GB
21: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
20: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
21: patuloy ang para sa detalye ng
19: hanggang sa umagandang kwentuhan.
21: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
19: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
19: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.

0: you. Mm, look at you. Look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV
7: 99.9.
6: Your good vibes.
8: GV Balita Express. GV Balita Express.
9: Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
8: GV Balita Express. GV Balita Express.
9: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.
8: GV Balita Express.
9: GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
8: GV Balita Express.
9: GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
10: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at ako ang maghahatid ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyong kailangan niyong malaman, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
8: GV Balita Express.
10: Oras natin ngayon, 7:23 a.m. on the clock of Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. Batangas, asahan ang paminsang minsan pag-ulan dahil sa habagat. Senado, inaprubahan ang panukalang bawal sa kamag-anak ng opisyal ang government contracts. Palasyo, tiniyak na hindi gagamitin ng PNP laban kay VP Sara Duterte. At walang pasok sa ilang lugar sa Calabar Zone dahil sa masamang panahon. At tatlong kinatawan ng Calabar Zone nagwagi sa Global Supermodel Search 2026. Para sa detalye ng balita,
8: GV Balita Express.
10: Asahan ang paminsang-minsang pag-ulan sa Batangas dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. At para sa detalye ng balita,
8: GV Balita Express.
10: Ayon sa pag-asa, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang malalakas na hangin mula Timog-Ganluran habang magiging katamtaman hanggang maalon ang karagatan. Samantala, ang tropical storm na si Mirasol na dating dinukoy bilang Pilandok ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at hindi direktang nag-aapekto sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Senado, inaprubahan ang panukalang bawal sa kamag-anak ng opisyal sa government contracts. Para sa detalye ng balita,
8: GV Balita Express.
10: Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong pagbawalan ang kamag-anak ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno na sumali sa mga kontrata at procurement ng pamahalaan. Sa ilalim ng Senate Bill 1962, sakop ng pagbabawal ang mga kamag-anak hanggang ika-apat na antas ng pagkakamag-anak, kabilang ang mga magulang, anak, kapatid, lolo, lola, apo, tiyuhin, tiyahin, pamangkin at pinsang buo. Layanin nitong maiwasan ang conflict of interest at posibleng korupsyon at matiyak ang batas na paggamit ng pondo ng bayan. At kapag naging batas, maaaring maharap sa 1 hanggang 3 taong pagkakakulong, multa at habang buhay na pagbabawal sa government procurement ang mga lalabag. At para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, Palacio tiniyak na hindi gagamitin ng BNP laban kay VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
10: Tiniyak ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na hindi gagamitin ng administrasyong Marcos ang BNP para saktan siya o ang kanyang mga taga-suporta. Kasunod nito, napahayag ng Vice Presidente na nangangamba siya sa kanyang seguridad at wala siyang tiwala sa pulisya at security team. Ayon sa Palacio, tungkulin lamang ng PNP na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Inatasan na rin ang mga police unit na magsagawa ng threat assessment para kay Duterte at sa kanyang pamilya. Bagamat wala pa umanong beripikadong banta laban sa kanila. Samantala, nag-ungat ang pangamba sa seguridad ni Duterte sa kaso grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez at nakapag-fiance na ang Vice Presidente ng 360,000 pesos sa Quezon City Regional Trial Court. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa pagpapatuloy ng ating balita, 64% nabawas sa 2027 budget ng Office of the Vice of the President. Operasyon hindi apektado. Para sa detalye ng balita.
6: GV Balita Express.
10: Kiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na tuloy at hindi maaapektuhan ang operasyon ng Office of the President sa kabila ng malaking bawas sa budget nito para sa 2027. Inendorso ng House Appropriation Panel ang 10.15 billion pesos na pondo para sa OP o Office of the President. Mula sa kasalukuyang nasa 28 billion pesos. Ayon kay Recto, sapat ang pondo para sa regular na operasyon, pagtungon sa emergencies at paghatid ng serbisyo sa publiko. Ipiniliwanag niyang malaking bawas ay dahil sa gastusin sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Iginiit ni Recto na hindi humihingi ng special treatment ang Office of the President at mananatili itong maingat sa paggamit ng pondo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dalawang lalaki arestado sa carnapping sa Naic, Cavite. Para sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
10: Arestado ang dalawang lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umunong mangagaw ng motorsiklo sa Barangay Halang, Naic, Cavite. Ayon sa pulisya, hinarang ng mga suspect ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at tinutukan umuno ng baril bago sa pilitang kinuha ang kanilang sasakyan. Nang magkahingi ng tulong ang mga biktima sa mga pulis, agad nagsagawa ng pursuit operation at naabutan ang mga suspect sa Villa Adelaida kung saan tumalon umano ang dalawa mula sa umaandar ng motorsiklo dahil sa takot na bago tuluyang naaresto. Na-recover ang ninakaw na motorsiklo, isang kalibre 38 na baril at kinasuhan ng carnapping at paglabag sa Republic Act 10-591 ang pangunahing suspect na si alias Jomari. Habang itinurn over naman sa MSWDO ang menor de edad para sa kaukulang intervention at counseling. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At 38 anyos na lalaki, timbog sa bypass operation sa Balayan. Para sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
10: Arestado ang isang 38 years old na lalaki matapos umanong mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Lanatan, Balayan, Batangas nitong Sabado. Ayon sa pulisya, nakumpiska sa suspect ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2.8 grams na tinatayang nagkakahalagang mahigit 6,000 pesos pati ang mark money na ginamit sa operasyon. Gumamit din umano ang operatiba ng body-worn cameras bilang bahagi ng dokumentasyon ng operasyon. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Balayan Municipal Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa good vibes balita. Tatlong kinatawan ng Calabarzon nagwagi sa Global Supermodel Search 2026. Para sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
10: Tatlong kinatawan mula sa Calabarzon ang nag-uwi ng pangunahing titulo at special awards sa Global Supermodel Search 2026 Season 3 na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nagwagig bilang grand winner sa junior category ang 13 years old na si Chloe Meshka Cruzate ng Trece Martinez City, Cavite na nagkakuha ng Best in High Fashion Look, Social Media Award at Body Beautiful. Sa senior category naman, itinanghal na grand winner ang 15 years old na si Aisha Fronda Briones ng Balayan, Batangas na nagkamit ng apat na special awards kabilang ang Best in Evening Gown at Best in Talent. Samantala, overall winners sa Miss Category, si 22 years old na si Joan Mendoza ng Lucena City, Quezon. Tatlong korona ang naiuwi ng mga kinatawan ng Calabarzon na nagbigay ng karangalan sa kanilang lalawigan, rehiyon at buong Pilipinas. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:32 a.m. on o'clock, Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your good vibes.
6: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
5: Ay, paring dayo, paring dayo.
7: Ah,
5: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
7: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
5: Pero, utang with interest.
11: Ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
15: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
13: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
15: Patuloy ang para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
13: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB 99.9, your good vibes.
13: You are currently listening sa Good Vibes Morning together with me, DJ Frankie, 7:33 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Here's your next song, Alapa Up by A4A, all here sa GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.